0: security engineers kana gi priority kay lagi mga apurado ang mga konsehal, deputa ka buot kay majority man sila mo nang gi kuan gipaspasan gina ni mayor og trabaho din ha. Unya mingon og asang budget lang tao dito na ipermintin nagtikaw-tikaw din ha para mahuman lagi nagdali. Unya gi kuan gi bulsa ang mong budget taka mo di yaw-yaw.
1: Oh, so ingon ni ana.
0: Bulsa usab bulsa ng budget. Kwarta sa gobyerno ibulsa. To dongko kanang mga malitang pangdala.
1: Oh, kada usa pila to giingon ni Senator Amy Marcos nga tag 50 milyones kada usa sa pagperma lang sa impeachment unya tulo ang atoang Sambuanga del Sur usa ka party list o first and second districts Paldo kayo panghatag pud mo namo.
0: Unya ang statement ni Governor okay ra pud ag pirma sa kuan sa to may pabor po siya nga may pirma sa impeachment. Yes, may pirma sa impeachment sige na ako mga tao ray mag kamo na mga katawan mag-igo aras 2028
1: So ingon ana
0: anara
1: lakbitan gamay nato pagbalik ang kanang proyekto diha ang sangguni ang panlungsod sa May City Engineer's Office. Dili lamang kay ang ato ang mga city councilors ang nag-apura ni ana. Si Mayor Sammy ko gusto gina siyang mahumandayon pero dili na sa pwede humanundayon karun dayon kay kanang ugma makuha na rin mapulpog dayon na kinahanglan nga pulido, di ba? Pulido nga pagtrabaho. Kay naglantaw po si Mayor Sammy ko nga aloy mampod tong tuwa sa city sila dito nag-office na gamay baya to dito unya na apay mga dito, yes
0: mga media mo ato dito murag tuyoon dayon dakpan pa kana pa LTO mga tang
1: nano ko lisensya
0: may lisensya
1: so ingon ana na apay mga different offices sama sa senior citizen at tumana sila dito nindot na dayo ng ilahang mga opisina ang CSWDO o uban pa maong tanawagan nina ninyo nagka-improve kada adlaw kung naunsa na ang maong gimbuhaton sa maong proyekto. Dod sinyas mangganyo yes, si Glenn, pero napatay angay ngay sultan.
0: Daghan pagtag angay nga to bagong murag nindot. Guwapa kita, guwapo dari sa mga picture.
1: Wow!
0: Na yung nag-comment. Goodbye, yellow bricks.
1: Goodbye, yellow bricks. Road. Yeah, yellow brick road.
0: Saan ang kanta karahan ng kanta? Karahan ng kanta.
1: Kuan na siya ka na.
0: Saan naman ang saan nga 19 forgotten.
1: Counter music na siya dots by Elton John.
0: Goodbye yellow brick roads. Nag-comment magod niya. Tubago na to ni kanang full blast nga tubag karong sulod ato nga programa kay wala naman tay oras. Og katuusab nga gipahigayon nga pista-pista kuno diha sa
1: Zone 3 sa Siguma atong nakalabay nga gabi eh. Naunsa mang gyud tong istorya ato nga mura mag naay kabayo nga gikitngan atong panahon na.
0: Ay alang sa kasayuran sa tanan ha kung magpista gani the word pista nagrefer na siya sa patron sa matuohong Katoliko. The word pista nagrefer na siya sa patron. Kung maingon ka og pista bot pasabot na isimbahan din ha sa imuha nga zone. Unya nganong maingon man ka nga pista unya walay simbahan diha sa imuha nga zone. Mutuon ko araw sa purok kana apoy din na dawat na pero maingon kag pista unya mas may patron yo diha. Be, unsa nga patron? Basta pista nagrefer na sa patron. Saints ha mao na siya ha ato ning bigwasan karong sunod kuan yes. Program na to kaning kuan pista-pista kuno unya way patron pag sure mo diha
1: oh ingon ana lang kadtong gibadlong mo dayon nagtawag man ka si Mayor Sammy nimo sir Ruben nga undangon kay nagreklamo ang barangay council 9:30 ra kautob sakto man bunang alas 9 imedias gabi kay alas 10 curfew naman na siya dayon dili man tinuod siya no ang tinuod yod kadtong statement ni barangay kagawad Alin ko nga ang inyong gigamit nga area private lot nga yes. Iyan ni Sir Alex ko igsuon ni Mayor Sammy ilahan ni Kagawad Alin kay anak man si Kagawad Alin ni Sir Alex dayon wa man daw daw problema gyud kon aduna lay pagpananghid ba pagpananghid alisod po na mo kalit lang ka dito sa private lot o kanang imog hugyaw kay kalingawan
0: wala daw ni sila nananghid. Pwede ba sila kasuha na nag-trespassing?
1: O, niya ka na pamulitika. O,
0: pamulitika. O, niya, unsa imong gihimo, Mr. Zero, campaign, matawag na to ng early campaign, kay mutuotag sa dili, season man karon sa mga barangay official, ikaw man gihimo atbang ni Kuan, ni Che Tampos, so makonsider na to na og early Kuan, campaign.
1: O, dahil yun, kanang makaingunta nga kampanya gina doon, tungod kay,

0: lahi man ni nga kuan kalingawan man ni iyang gihimo din wala man siya'y posisyon niya sa barangay.
1: No? Sunpod, mahimo ng kalingawan o gulay sponsor, wa ni mo gipaluyuhan niya. Gigamit pa nga word, pista. Ang pista ha, nag-refer na sa sense.
0: So, tuwa sa simbahan
1: sa patron,
0: ang mga tao
1: sa
0: basta.
1: Sa simbahan na ang pista.
0: O, kalihukan, sa fiesta, angay na tong hibauan, mas maayo mag-sponsor ta kanang kalihukan sa simbahan.
1: Yes.
0: Araw, hinoon ang barangay
1: araw
0: or
1: na,
0: what.
1: Purok. Dili kay...
0: Iyan na sa gobyerno.
1: O, dili kay bingon ka o pista pest. Pista peste siguro na usapan na diha.
0: Dangan kanang peste do dangan mana siya sa basakan. Dangan sa maisan
1: mga kahumayan.
0: Yes, okay. Dudes, wanna tight time. What? Salamat kay sa kanunay pagpaminaw. Happy listening sa tanan si Efren Raba, Efren Superal Raba. Jati nindot kanya programa. Daw mayong buntag, mayong buntag, mayong adlaw kanimo. Wanna tight time, dudes.
1: Yes, wala ta kay oras. Manatay oras sa inyong programa ang kakuhan. Daghan kay migtubagon nga isyo. Tungod kay nabibo na taan ni Ron. Og inyong higala. Amigo sa kanginan, sige hapon, Dodge Marzon.
0: Yes, ang alam sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian, Mayor Samico, o sa Pagadian 15th Council, na diha ang atong mga city councilors nga align ang ilahang pagpanerbisyo sa tinuray nga pag-serbisyo sa katauhan sa Pagadian. Siyempre naman, si City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, number one, City Councilor Engineer Roger Acidilio, na patay mention Dodge nga sa sunod siguro pohon, ha? Pohon. Then sa atong tulumanon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Zamboanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Tapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education. Bye.

Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakaraming yan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na.

0: 106.3 Southall Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southall Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southall Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Southall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southall Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: 106.3. Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
3: Nagtumar ako sa bila-bila, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot na ingas-ingas. Na ako kuan hapyas bila-bila. Kumanak, makalakaw naman ko.
4: Sa na si Kitay nga?
3: Na-stroke.
4: Na-stroke ka?
2: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka.

33 minutos ang nakalabay sa alas 8 sa buntag. Hi! Good morning! It's Wednesday already. Today is May 20, 2026. Sakto rang tuig. Basig may yung pukog 2025 na unsa nang untaan ni Oy! May buntag! Welcome to the Morning Bell. Gasa man mo karoon amino sa 106.3 Bell FM. I hope you guys are okay. Mag-ubantahan tod alas 11 sa buntag.

0: 96.3.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sundown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: This is amazing variety from the 90s to now. 106.3
4: Best music.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: RNC Daglit Daglit Balitang Balitang.
1: Maimbuntag kabalkadas kini ang BBC Daglit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Magpatuman ang Department of Agriculture sa og suggested retail price or SRP nga 53 pesos kada kilo para sa lokal nga bugas isip sumbanan sa mga mamalitay. Matod pa ni Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. nga adunay nahimong panagsabot ang DA o mga stakeholders sa bugas para mabalanse ang kita sa mga mag-uuma o ang katakos sa mga mamalitay. Gipaklaro sa Secretary nga dili kini price ceiling kundi giya lamang para sa mga consumers kalabot sa insakto.

9:06 in the morning, that's Biolo Pascual. Why can't we be together? Maybe it's not yet the right time, or maybe it's not really meant to be. So, ana na lang, dapat na lang ta paminsan-minsan mag-question why. But the back of our minds, kabalo mantag na ano, di ba? Ingon, ana, lagi yun ang kinabuhi. Sometimes you really want this thing so badly. At tanan atong buhaton just to get it. Pero at the end of the day, wala ragyod gihapon. Diba? Mawala ragyod sa imuha. Sometimes makuha na gyud nimo pero mawala ragyod. Meaning, dili gito para sa imuha. Or as I said yesterday, maybe dili pa ka ready nga mudawat sa mga responsibilities or whatever it is nga appeal sa imong gipangayo. Kay basin ba og masayang lang gihapon? Masayang lang gihapon. Siguro mo ingon kang ready na gyud ka. Pero katong naa sa oy. Ano man ni siya? Ang katong naa sa ibabaw kay kabalo man gihapon. Ano naman ni mo kantam ni akong cellphone og kalit. Uy, ngano ni? Somebody's here. Somebody is here. Akong cellphone, wala ko yung love din. Kalit lang kanta. Anyway, so much for that. Mga lagi na, why can't we be together? Hey, namang kadiha niya. Naram ko din sa bell. Saan na to pag together? Maybe later, after sa duty, pwede na ito mag together. Eh, ano lang ko dahil siya. 9:07, make that 9:08 in the morning. Right here on Bell FM, let's listen to Shireen Rehis. Sayang na sayang.

0: 106.3. Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 og ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. Og mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon og updates.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mangga

0: horas, a las 9:30.
1: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central. Porok President.
4: Lano ganahan man kay ka sa kape?
3: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
3: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
2: Kini, ginama. Sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sundown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sundown Plus Gold. Naulian gyud ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gyud ko dako sa Sundown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
7: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic og Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngayon mong mapalit. Pangitaan lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan. 106.3

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Cap.

0: Talawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa taran. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection,

0: weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses? Mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmanin mo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sama tagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: The Secret of Health on the air. Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
1: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atong ginato sa Yes to Health Incorporated og labi gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon na yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar, sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan natong specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatud kanato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Labi na gyud sa makaigsuonan nato nga aduna nay problema sa pagtulog. Sa makaigsuonan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod makaigsuonan mo na nga pagmata nimo sa buntag mura ka guan, groggy kaayo tan-awon, no? Dili inspired ang atong aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate mo na nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras muhatag kini og dako nga problema. Mamo na makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santon Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya'y phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa iya, sa mga eksperto sa iyahang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton o nindot nga pagkatulog kani nga Nerolidol properties. O, muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santon Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipa-epektibo. O sa dugang pangapagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, anti-fungal, anti-cancer, anti-microbial, og anti-parasitic properties. Usap pa lang na kapay to nutrient nga naadiha sa Santon Plus Gold. Kaning gitawag na to og Nerolidol. Paninduton pa imong tulog, ug ang kanindot makaigsunan, atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag na to utok. Tabangan pa, malikayan ang mga sakit, na fungal ang hinungdan, cancer, microbial, og labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Og matod pagani sa duga nga pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties na naadiha sa Santon Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Kinapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santon Plus Gold, no? Nga makuha nato, no, phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot dili lamang gud ampalaya nga extracted ang sulod ni ana, naapadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay Santon nga tabangan ka matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santon Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
2: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 13 after 10 in the morning. Goodbye is not forever there, but Eric Santos right here on the morning bell. Goodbye is not forever because you guys are, you know, want to start over again. So, dili na na siya ma forever. Di ba? Ano lang. Anyway, good morning. Hi daw sa iyong mga friends. Barkada, hello. Junmark, Manisan, Marwiji, Bonghanoy, Behasa. Ace Chavez, good morning. Hello to bro Glicerio Gamutin. This one's coming from Aljun Namukatkat. Good morning also to Joy. Joy... Joy and Divine. Hoy, happy birthday, Bernard Velasco. Inard, happy birthday. Tay makakuyog ko sa Aurora Anis Guro. Happy birthday, Bernard Velasco, diya sa Lower Cabilinan, Aurora, Zamboanga del Sur. This is coming from the Velasco family, of course. Diya sa Santa Lucia. May buntag sa akong kinakusgan nga silingan. Hello kay Totong Velasco. Good morning. Ug sa tanan mga taga Purocrosas. Ara ba yung mga suko ug dili ko. Basta tanan ako mga silingan kayo ipurok masuko. Anyway, 10:14. Let's pause for a break and of course, I'll be back with more of your favorite love songs only here on 106.3 Bell FM.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Unya, patsik ako. Deto, naapon ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Sundown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Sundown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
6: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga onag ta.
7: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
8: Nay, uy, kung sa akong mulod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
7: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
8: Pero nay, diyo naman ako, dili gid ra pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
7: Unsaon kain nato ba? Pagdaligyag ka, onak, arang kuyugan ko nimo.
8: Nay, uy, may problema, nagganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
7: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, o sing-sing, naghihatag itatay nimo. Ako lang hindi ka tungkuhon, inig makapadala na siya o kwarta.
9: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1 anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robusan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
2: Ania si Nanay Susimad Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
10: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
3: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanara ko nang kuantan sa kong sa kuan o, jabiti, gani o, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na.
2: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
11: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

Regine Velasquez for you with Araw Gabi right here on 106.3 Bell FM. Grabe, gigay gugma ba? Kay nalalasing ko daw sa tuwa. Limang kag mahubog ka sa mahubog ka sa kalipay. Grabe. Yan, araw gabi, iniisip mo talaga. Kanang mga bago pa, bitaw nga relasyon. Yung nana na ba? Labi na itong mga bago pa, mga bata pa. Diyos ko. Kilig-kiligo. Pero tunga-tunga sa relationship, ambot na lang gayon. Pero narapod na ninyo ha, if ever enter mag relationship, narapod na ninyo padayuno na ingon ana nga pagbati. Or inyo na lang ng pasagdahan ng inyohang relationship. Kaya syempre, ang love, manggod ang kanang ma-inlove ka, manggod daw na yung best feeling in the world. Ay! Naka-experience, biya po ko ana, pero dugay na. Dugay na kayo, mga pila na gali katuig. Anyway, just take care of each other and keep that love burning. Okay, mo man na inyong mga gusto. Araw gabi, iniisip-isip. Isang katapad na iniisip-isip gihapon. Sige lang, padayon mo sa inyong mga kausari ha. Basta, you take care of the person, ikaw po mismo sa imong kogalingon at imanon po nimo imong kogalingon. Dili, diba, sige ko remind sa inyo ha. Dili ninyo pasagdaan po ang inyong kaugalingon. Kay, what if mawala ng tawhana sa imong kinabuhi? Magunsa na lang mampug ka. Hindi, mga panapug ka. Kay, syempre, very dependent kay ka sa person. Although, dili man na makalikayan yun. Madependent man ka sa imuhang partner. Pero, you know, leave something for yourself as much as possible. I don't know kung saan na to na pag-leave something. Basta tagaan gidaw ni mo og time ang imuhang kaugalingon po. Tagaan po ni mo time imong partner to be on his own. Kaya ingon sila, kisa tong interview lately nga ginasuportahan, giragyud gihapon ni iyang husband. Kay kuan man na may mga panginahanglan noon, like kanang ma to be with friends. Ay, panginahanglan na iyang partner nga siya mismo, dili po siguro mahatag tanan or mahatag manggali. Na may mga panahon nga gusto po mo, kita gali, gusto manggali, tamusuroy, dili sa tamang kuyog ani atong partner. Kaya say, samo kayo na, uy, magdali, permi, o, di ba? Napo yung unana nga time. So, kamo na'y bahala kung saon na ninyo nga mapadayon ng araw gabi na lalasing sa tuwa. Grabe ng gugmaha. 10:27 in the morning. Basil Valdez for you, with you on the Morning Bell.

0: horas.
1: A las 10:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
4: Zed Health Report. Health Report.
5: Si Pagkito Simudlan, nakasinati og papanakit sa iyang kilid nga bahin sa tiyan. Og nakaihit na og dugo mituma sa Sed Kugon Capsule. Inubadan sa Sed Panyawan Plus with Mangosteen. Natabangan!
6: Kapuro na kong gibate, may sakit akong kilid. Nakaihit na mo kong dugo, guna to, sir. Sakit na yun ayaw akong kilid na nakaihit na yun ko og dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kugon o Panyawan, may palit na yun ko og taksakapak. Sa dapat oras, matumar ko. One week, sir. Kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong gibate. Nakahandog ka rin. Minitin ako. Kuhandog ka rin. Naayon na ko. Gumikan sa Kugon o Panyawan. Public. Ito si Modlan, sabay na bista.
5: Set Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
7: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
8: Kabay gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi! Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee! Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, Nature's Gift Purple Corn Coffee! Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee! Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Grizel Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tuong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking a lead in providing quality education.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Carding taga Cebu. Naako diabetes taas kayo ako sugar 300. Ipatay ko sa akong anak ang Sample Plus Gold tulo ka capsules sa sakit. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Daghang salamat sa Sample Plus Gold kinaayo ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sandone Vitamin C. Ang nanasitik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Sandone Plus Gold o Sandone Vitamin C.
2: Welcome na usab sa atong programa Giya sa Maayong Panglawas. Hatod ka naro sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. At live na punta karon mag-uban-uban para atong paghisgutan ang mga dapat himuon para ma-maintain ang kusog nga kaluwasan o mahimsog nga kaluwasan. Yung nakauban, ayon Certified Naturopathic Practitioner Dr. June Alguizar and Doctor of Ministry in Naturopathy. O kini nga programa, hatod ka nato sa epektibo nga kombinasyon nga Sandone Plus Gold og Sandone Vitamin C. Ang kombinasyon nga mutabang kanato pakusgon ang atong immune system, pakusgon ang atong lawas para batukan ang mga sakit og mga viruses nga dili makasulod sa atong lawas. Og labi na gyud makigsunan, hatod pud kani kanato sa atong healthy coffee, ang kape nga mopakusog og mopabaskog sa atong lawas. Sandone Plus Coffee Mix, kini nga mga produkto mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud makigsunan, paghisgutan na pud nato karon kung unsa ang mahitabo sa lang sa usa ka tawo kung magkaedad na o matigulang na. O, dapat nato ni mabal-an makigsunan tungod kay usa kini kahinungdan kung ngano ang mga tatay nanay nato diha dali ra ubuhon, dali ra mo sakit ang likod, dali ra magkaplema. Tungod makigsunan, matud pa sa pagtuon sa ato mga eksperto, ang lungs sa mga nagkaedad na muhinay ang iyang elasticity, no? Iyang pagka-elastic og tungod niini kay muhinay man ang iyang pagka-elastic. Lisod na siya mu-contract o mu-expand and contract mga kaigsunan. Dili na kaayo siya mubumba og maayo og hangin. O mo kini ang hinungdan nga kulang ang amount sa hangin nga ginabumba sa atong lungs. Og mao ang hinungdan nga kulang oxygen nga mo-circulate sa atong dugo. Ang mga naanay edad pag naapay problema sa lungs, naapay asthma, mas lisod sila moginhawa. Mauna ang advice sa atong mga eksperto. Ampingan nato ang atong baga para di ta maglisod sa pagginhawa, labi na yun kung magkaedad na. Kaya kung ang atong lifestyle, ang atong mga ginabuhat puro pang pahinay sa baga, labi na yun sa pagpanigarilyo, na hilig pagid kay itag mga dairy products, mga white flour products, mga kaigsunan, usa ka na sa hinungdan kung ngano nga muhinay ang atong baga. Labi na yun sa mga ano ha, construction worker nga sigig ka anuhan, ugahan og singot ang inyong likod. O, usap po na kay hinungdan ngano nga muhinay ang baga. Muna ampingan na to ang atong baga o atong pakusgod, especially sa mga nagkaedad na para malikayan ang paglisod sa pagginhawa. Pakusga ang imong lungs. Pinaagi sa pag-inom og natural antihistamine nga Sandone Vitamin C o ang atong Sandone Plus Gold. Tungod kay ang Sandone Plus Gold, taas kaayo ang anti-inflammatory properties na makatabang sa mga naay problema sa baga, labi na yun kung naa kay asthma, labi na yun kung naa kay tuberculosis. Ang antibacterial properties na makuha nato sa garlic nga naa diha sa Sandone Plus Gold, tabangan ka para mapatay ang mga bakterya. O nga sulayi sa makaigsunan diha ang lisod ng pagginhawa nga naay asthma problem, naay tuberculosis problem, naay ubo, daghang problema. Sulayi ang atong Sandone Plus Gold o Sandone Vitamin C, ang epektibo nga kombinasyon para pakusgon ang imong baga. Napalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar o sa mga kaigsunan to diha nga gusto og healthy coffee, kanabang nagkape ka nga muhimsog pa ang imong lawas, malikayan nimo ang pagkaraot sa imong prostate o labi na gyud malikayan nimo nga magka-nervyos. Sandone Plus Coffee Mix, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagdig kabalkada may buntag, ganyan na ang BBC Daklit Balita alas 11. Gipaniguro sa National Grid Corporation of the Philippines nga mapalig-on pa ang serbisyo sa supply sa kuryente ngadto sa mga electric cooperatives sa Region 9 pinagi sa regular maintenance activities sa ilang transmission facilities. Matod pa ni Chotimo Romel Ikaw, ang lead specialist sa Government Relations and Regional Affairs sa NGCP, kabahin kini sa ilang preventive maintenance schedule aron masiguro ang lig-on o padayon ng supply sa kuryente sa tibok rehiyon. Hidugang panini nga mahinungdanon ang maong kalihukan aron malikayan ang mas grabing problema sa supply sa kuryente labi na sa panahon nga adunay taas nga konsumo sa elektrisidad. BBC Daklat Balita alas 11 ko si Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklat Balitang.
5: Si 71 isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpavoluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior o senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic o sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics o athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
9: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
8: Para asa na?
9: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
8: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makat-onan. Maapil sad ko ana.
10: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garubay. Kirilang siyempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: Ang tumusuntag na karoon, alas 11:05 na! Good morning sa tenay! Nagkakaisalamas na rin itong mga always gonna tune again sa itong programa, mga silingay, na alas sa itong mga sukitik babinaw. Kinitibukan na itong kabatun na itong kapagsibya. Hello! Good morning! You are listening to 106.3 Bell FM, ang DXCA, ang nagunang radio station sa Nakmayan, Pagadian City. And of course, nangadaw-kanaw ito ang Sibiya karon ng Gabaga-Urasa all throughout the Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebugay. Nakim na din sa ito ang area sa may Lanao del Sur, Lanao del Norte, dinas may Misamis Oriental, and Misamis Occidental. Good to bato area, hello! Good morning! Inday Garutay, inyong kauban kayong orasa, tama tala unang taklan sa hapon. Mag-uban-uban, mag-kuyog-kuyog din sa ito ang programang Kalan Rakas. Kauban si Inday Garutay. Of course, dinilang una at 106.3 Bell FM karon ng mga orasa, pero unya dapit around alas 12 ang takna sa udto sa simulcast ng ito ang programang Kalan Rakas sa ito ang EM Band ng DXBZ Radio Magdig. Alas 11:07 na sa ito ang mga naminaw din nagkaroon. Kumustamos mga amigas, mga amigos. Aga ito ang official text line number sa inyo ang mga pag-text, sa inyo ang mga greetings, shoutouts, sa inyo ang mga requests. You can text sa ito ang official text line number 09-98-997-8890. 09-98-997-8890. Muna itong cellphone number. Alam sa itong mga gusto nga malabiyog din ang karoon sa mga wapan na kalabiyog. Labiyog ikubi. So sa mga wapan na kalabiyog din ha, labiyog na ta ha. Sa ito ang official text line number 09989978890. And of course, ito ang mga nakatiyam-tiyam, nakachamba o nakapaldo. Kagabi is 9 PM evening draw resulta sweat trust. Congratulations! Yun anak, good na. Huwag kita'y mahimo anak. Kung mudaog ta, mudaog kita. Kung pildi ta, pildi jod. Sa tanan nga mga gusto nga mag-avail sa to ang product package, of course, ang to ang programa nga target, to ang programa nga kining, saan naman? Uy, nahimo naman target line ng programa. Kalan Rakas, no? Gisponsor ni siya sa to ang gamhan at kibulungan nga mga produkto. Ang target line, Superfoods Perolina, ang target line, PowerScent Liniment Oil. Ang to ang mga gamhan at kibulungan nga produkto, daghan ang natabangan, proven and tested, unya nakanindot ani kay once kimo purchase mag usa ka set, usa ka package, ato ang product package sa target line, automatic VIP na dahil ang ato ang transaction. O, tama. Yes, ato ang mga gusto din ha nga mag-avail ang ato ang produkto ng target line. Door-to-door delivery na rin siya. Why problema kung layo mo Pagadian? Why problema po kung naalo mo Pagadian? Naatay rider from Pagadian City, panulong sa inyo ang panimalay door-to-door delivery. Or kung outside mo Pagadian, naatay GNT Express. Mo ay maghatod ka ninyo sa ito ang mga product package through parcel. Ayos! Nakay parcel! Diba? Sa ito ang mga gusto din ang mag-avail. Anyway, ito ang one set is only 1,200 pesos. Mamay mo lamang i-text inyo ang pangalan, inyong address, o inyo ang contact number sa 09-38-002-8888. Muna ang cellphone number official sa target line aron mamahimo mo nga maggiyahan, mag-guide mo kung paunsa ang pag-appeal o paunsa ang pagpasilong sa ilang gitawag o libre nga kombinasyon sa swerte. Lingaw-lingaw na good na siya. Walay tinud anay, pero og maigo. Yay-yay. Diba na, mag-good na siya. Kita mo mga Pinoy, mahilig kita mo taya, no? Mahilig kita mo atong outlet. So, naana nga ito ang produkto ng gamahan ng kibulungan sa tenen. Ang target line, superfoods, pero lina, kauban ang target line, power scent, liniment oil, ay mamahimo nga maka-regular na dayon. Nga makadawat o grasya o kalipayon. Sana all. Balato rin ako, ha? Thank you. So, ang inyo ang abuhanto, i-text lang inyo ang pangalan, inyong address, o inyong ang contact number sa 09-380-02-8888. It is now 11:11 na. Ang taknas buntag, alas 11:11 na. Dinilagyan pa sa to ang pagpinag-ubahin. Kini ang kalendrakas. Kauban si Inday.

0: right here on Bell FM.
1: Ania si Nanay Susimal Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
2: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong jabiti kani o. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hangtod mo sobra tuig na.
1: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo di ba? 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya mao may ingon nila. Morigay na kayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagawing salamat. Tagadigos na ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Shag Celebrity Beauty Soap.
7: Shag Celebrity Beauty Soap.
8: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang bukoy mga milasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: More dark spots siya, anak.
9: Mm-hmm.
8: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mong puntiya.
6: Shag Celebrity Beauty Soap.
7: Shag Celebrity Beauty Soap.
10: Pinakanindot og di kalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
11: Ana
10: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
12: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
13: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
14: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
15: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line. Product package o saka battle sa Target Line. Food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

Gasi Bia, soy Pierre Raoni, 106.3, dials of frequency, para ikaw happy, everyday, un gusto ka of R&B, hip-hop love song, pati na medley, tune in the ring, bata igulang estudyante, apila na po, ang mga employee, para everybody happy, let's get a party, Bell FM, Stereo Station and Bang, Eddie and no one else, at bagay niya broadcasting company, paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro, so here we go, kiningara para inyo, kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta,

0: the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya.
3: Oh, oh,
2: kasi narilaan.
4: Nga naman ang tiili mo mamaso si Ma? Nilagguman. Nihugo ka.
2: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
4: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
2: Ay, nilikay naman bitaw.
4: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kaya ipa-check up ni ka. Dali na.
2: Ah, di mangani ko makalakaw.
4: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
2: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
4: Unsa man, Ma?
5: Mga kaparagis, niya karon sa tong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
2: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-Upper Limato.
5: O sa may ibang balatian ay, ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
5: Kapila man imo imo?
2: Katulo kada adlaw.
5: O sa may kinay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
2: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmaintain lang ko. Wagi ko mubiha, sir. Sobra tuig na para wag naging ko'y problema.
5: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
2: Oy, maoy akong haplas.
5: O sa may ika-advise ni mo sa itong kagsuunan, nga laminaw ka ron, nay.
2: Ako, gud silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
5: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglano sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
1: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
1: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
1: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
1: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na!

0: right here on Bell FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayong nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, o

ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og Target Line Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements Kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasumbaran sa mga problema ug manggas

Mandrakas, programa nga mulingaw. Umong pagkatao sa tanan, umuwagtang sa kalaay, umang akamingaw. Kalandrakas, umani ala, ang bayot na gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan. Ang nawas mo rin kaguran,

0: the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Kirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Sa ito ang mga nagrama, kini ang kailan rakas. Kao ba si Inday? Garutay! Ano sa Dossid? Yes, nantag na naman tayo. Yes, auto na di ay, no? Diba? Yes, we have a caller on the line. Nantag na ito, wag na ganda ito, caller on the line. Hello, good afternoon.
3: May auto, Inday Garutay.
2: Yes, may auto lang, ging. How are you? Kumusta yung buka auto? Hindi alam ka.
3: Pwedeng inita ka ayaw in day garotay.
2: Agoy mo, olig yun ayaw na unya, nariunto na ka.
3: Wala pa in day garotay, kay happy to mapukuala sa cheese na maka ugalingan.
2: Wow, di ay, ginoo ko. Yes, dear, go ahead sa mga greetings. Di niya lang ka kinanganan na diri eh.
3: Wala ka rin mo, Inday Garutay. Mayong uto sa nang naminaw parang sa DXBZ Radio Banting ang 756. O nga, 106.3 FM ang DXA. Mapatalan rakas lang ko sa akong best friend ng Vision Man na minsan niya sa may patiman ng Miguel Sambonga del Sur. Nang may Luigi Bunghanay diya sa diya sa may barangay Pumba Pagadian City o kang East Chavis diya sa may Bulawan Pagadian City. O kang Robin Serio Gamotin diya sa may Josepina Sambonga del Sur. O sa ako po mga friends on air, no? Nauna ni Almera Ruiz, Chinelse Ruiz, Chinelin Homatig. Kang MG Carpio diha sa may Putabato, kang Kuya Inting Carpio diri sa may Tikuma, Pagadian City. O kang Sinister Candia, kang Aisha Maghanoy, o nilang Ati May Candeles, Kati Villasis, Jennifer Saga, Ronel Sasco, Rose Kilayo, Gabriel Gabriela sa Murabe, o kang Chick Metaranom, o kang Ate Eva Magpulong, o Marlene Aquino. O nilang Midi Mayo, James Castada, Jandre de la Serna, Jusua Pasagi, Robert Olipos, o kang Jerome Pagalan, o ni Tom Cruz, kang Marian Dawis, o kang Ate Lovely Joy, o sa mga Tagalugon, Pamili Cagayon, Pagalaran, Clarin, o pang Ann, Malmes, o Albano, o sa mga namukadag pamili. O request ko, Inday Garutay.
2: Yes, also somebody with your request lang, Ging.
3: Kuhan, Inday Garutay, katong Alpha Kukak.
2: Ah, si Alpha. Alpakukak,
3: Alpakukak o kuan kanang pamilawan.
2: Okay, si Alpakukak o pamilawan. Why? Ginoo ko. I miss this one, pamilawan.
3: Lagi, kay mga pang 90s nang guna nga kuan ni Garutay.
2: Okay, more ni.
3: Oh, salamat kayo dahil ni Garutay ang nagpakalan ratas. Hindi ka ni Archie tumukad sa tanong kabini sa may pagalian city. Salamat din ni Garutay. Kalimit ng amping.
2: Yes, thank you. Kayo lagi. Aljun na namukad ka ito from Pagadian City. Nagkakay salamat sa iyo pagpaminaw. And also, hello DJ. Good morning. Jan Velos na ini. Taga-alubihid Misamis Oriental. Nagkakay salamat lagi. Thank you kayo sa iyo pagpaminaw din as may alubihid. And also, palamiyog ko din sa dituray ni Mel o ni Paul nga nag-survey o dalan. Salamat kayo. It's coming from 1945. Nga agas alas sa cellphone number. Ano may... Anyways, ako ang mga naminaw din na karon. You are wed and die. Garutay. Sa ito ang programa Kalandrakas. Kao ba si Inday Garutay din na sa 106.3 Bell FM. And now, sa Emulka. Sa ito ang EM Band at DXBZ Radio Magting. Sa ito ang mga mag-purchase, muambit sa ito ang grass o mga padalangin alang sa 9 PM draw karong adlaw. So, alang sa mga mag-purchase sa ito ang product ang gamahan at kibulungan ng target line, superfoods pero rin ang target line, power scent line, at oh well, for just only 1,200 pesos lamang, ang itong usakaset na naman ay one battle sa target line, superfoods pero rin kauban ang tuluka battle sa target line, power scent line, limit OL VIP transaction na dahil inyo ang transaction. Alam sa to ang mga interesado, i-text lang inyo ang pangalan, address o inyong contact number sa 09380028888 09380028888 0028888. We have another caller on the line. At agad itong magdagad. Hello, good afternoon. Yes, hello.
4: Yes,
2: good afternoon, Doing. How are you? Kumusta, Doing?
4: Ay,
2: si Lover Boy ni Day.
4: Ha?
2: Si Lover Boy, Lover Boy. Ay, Lover Boy! Ay! Sige, kalandrakas di alangging kay nanganal na.
4: Ay, Kuya Juan, masasabi. Ay! Ay, pakalarakas na. Pakalarakas, eh, no?
2: Yes, dear.
4: Sige, salamat. Ay, nauna, may konto ni Manaday. O sa kanaminaw, day, sa 106.3 Philippine. O sa Radio Banking. Maayang konto. Maayang patungi ito. Gis sa kanan. Then, magpakalarakas ako sa akong mga friends. Like Gata Batal, kay Joy Joy Batal, o kay Pinawa sa mga samis, kay Lydia Tat, Mr. Tat, Mr. Kanda, sa may mahayag. Yan last yun, sa may Dumingag, o kay Lonely Girl, ang pinagagwapa sa may Ulotanga, sa Buangga, Sinumbagay, ay,
2: Salamat kaayo, thank you. It is now 16 minutes human makalabay ang alas 12 at tak na sa uto. Sa pagbarayin sa toang programa, here is another set of music. Alas sa toang pag-enjoy this very afternoon. Dininang sa 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Lano ganahan magkay ka sa kape?
2: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
2: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
0: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Shelani sa Mati, maayo ang tulog na ko sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Na ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: You want to check
0: this? Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabaliban sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba jismil ka once nag-asibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, matating gulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahe mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: Tell me who's the man, ugang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kung magaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Hmm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
3: Ikaw pila man mo sa imnon?
4: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
4: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko nagkuan sa kuan o, diabetes. Kani o, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun karon. Eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper Limatok.
3: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagun.
4: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
2: Mga ka-Paragis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kapoy nas, gigali mo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko ug natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog ug mas ligon nga komunidad.
8: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Si Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpaman hud sa tiil.
6: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagpalit ni Dios sa
9: Target Line
8: Product Package o sa kabattle sa
9: Target Line
8: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
9: Target Line
8: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalipayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

Waki! Oras na ay pero man may lita sa itong programa ang Kalan Rakas. Ikaw ba si Inday? Ganun tayo. Nagkakaisa lang pa sa iyo mag-ubay. Resta na itong mga nabino ni Nagaroy. Libido sa mga always here tuning in sa itong ang programa din hilang sa 106.3 Bell FM and simulcast with 106 DXBZ Radio Magazine. Thank you kayo, alas 12:53 na giyon. Daga kayo, salamat sa inyo pagpaminaw, mga higala, mga silingan. Sa ito, mga kabilkadas, mga kabagting. Thank you kayo, mga silingan. And hang on tight sa ito ang next show program around 1 o'clock until 3 o'clock in the afternoon. Gikan sa ito, pagsayaw-sayaw, at hinapunta sa ito ang mga love songs. At ito, mga mellow music. At exactly 1 o'clock, hangtod alas 3, antek na sa hapon. Yes, of course, sa ito ang mga naminaw din ang karoon nga gusto kong mag-avail sa ito ang product package sa Target Line, Superfoods Perolina, Target Line, Power Scent, Lenament Oil, inyo ang buhaton. I-text lamang inyo ang pangalan, inyong address, o inyong contact number sa 09-380-2888. Alas 12:54 na ay nagkakaisalamat sa inyo pag-uban hangtod ug mapuhon. Same time lagi habat itong oras ang tagnas sa ito ang programa Kalan Rakas. Alas 11 ang tagnas buntag hangtod ala una ang tagnas sa hapon. Dinilang sa 106.3 Bell FM. It's simulcast with our EM band and DXBZ Radio Magting. Bye for now!

0: Bills.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplaster Ball. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-sabad, skin allergies o daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalik ni Dio sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon nga makadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paharis, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka! Mu-income pa ka!

0: 106.3
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog po, o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Maayong hapon, kabagting o kabagkadas. Aniya na ang Daklit Balita alas dos. Mukha ba sa Sindo 79 ka mga atleta, coaches o mga opisyalas gikan sa Zamboanga Lasur nga mutambong sa palarong pamansa? Ada kadawat matag usa og 10,000 ka pesos nga allowance isip suporta sa ilang pag-apil sa nasudnong dula nga paghimuon sa Agusan del Sur. Ang maombinasyon nga tabang gituyo aron makatabang sa mga galastuhan sa team ug makabadasig sa moral sa mga atleta samtang ilang girepresentara ng probinsya sa maong prestigyosong kompetisyon. Nabati ang BBC Daklit Balita alas dos, kini si Bagting 28, Kimberly Namuag. Maing hapon, kanatong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
6: 106.3.
7: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
8: Magandang hapon, Lotto players from Luzon, Visayas, and Mindanao. Start manifesting all the lucky and winning vibes dito sa first batch ng ating mga Lotto papremyo ngayong Miyerkules, May 20, 2026. Kaya naman, this 2 PM draw, pwesto na sa inyong lucky spot. Sit back and relax dahil in just a few minutes ay malalaman na natin kung masuswerte nga ba ang mga 2 and 3 numbers ninyo. Ihanda na po ang mga tickets and tune in lang dito sa IBC 13 and DATV. At sa mga kababayan naman nating laging online, mapapanood ninyo rin kami through our live streaming platforms on Facebook and YouTube. Pero as we always remind everyone, 18 years old pataas lamang po ang pwedeng sumali dito. And to our game players, let's play smart, play safe, and play responsibly. All right, to begin our 2 PM draw, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel judges from the gaming public. Magandang hapon din po sa mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And of course, so assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang hapon po. Bago pong ating live Lotto Draws, araw-araw ay nagsasagawa po kami dito ng pre-draw procedures. This is to ensure the fair chances of winning among our Lotto players. Ang mga naging paghahanda kaninang umaga, narito po, panoorin po natin.
9: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
8: Ito na mga kalaro, i-manifest na ang swerte ng numbers ninyo dahil maglalaro na po tayo. Kaya tara na! And let's play Lotto!

0: Rudy Lotto Players, eto na ang papremyo ng Lucky 2 Numbers. For only 10 pesos per combination, you have a chance to win 4,000 pesos. Kailangan lang mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Kaya good luck sa lahat ng 2D Lotto Players. And here's the result of our 2D Lotto draw. For the first number, we have 24. And the second number is 24. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 PM draw is 24. And 24. Libo-libong papremyo rin ang atid ng tatlong mas swerteng numero ninyo sa aming pagbabalik.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.3. This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.2.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit. Balitan.
7: Kabag tingog kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan niya na ang BBC.lit balita alas tres. Nikabat sa Kapina, 49 mil pesos ang nakumpiskang giabando ng illegal ng mga kahoy o lumber. Human ma-recover sa niyo sa anti-illegal logging operation sa Sintio, Sampinit, Sumisip, Basilan kagahapon. Na-recover sa mga operatiba ang 18 ka-sorted white lawan timber nga muabot o 1,417 board feet. Ito ang produkto sa illegal logging nga supak sa Presidential Decree 705 o Forestry Reform Code of the Philippines. Ibiyaan sa wala pa mahiling mga suspect ang mga lumber human mabantayan ang presensya sa mga otoridad sa lugar. Inyo na bati ang daklit balita alas tres. Ako si Bagding Maintinwebe Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat at maing hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitan.
8: DJ, please pick up your phone. I'm on the request line.
9: Yeah. Check this out. Brand new track from Bell, huh? Yo, here we go. Sa palimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw yung makabalibad sa sunat at pagkanindutas. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, study station in Baghdad, no one else. At Baghdad Broadcasting Company, paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta,

0: break it down.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, may uy, kung sa akong lungod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyaw naman ako, dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kahanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty. Og 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo ka adlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ay iyang pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.7

0: Adiri ko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiri ko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istalpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay gayon po ay nawala na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line product package o sa kabattle sa Don't Get Line food supplements kauban sa tulu kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon nga makadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: 106.6.
1: Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa palimata sa buntag, bilip naman kaabag. Ikaw yung makabalibad sa sunat at pagkanindutas. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine na ba jis milka what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, matakigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio DM. No one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM. Mga bagong kanta, ipatuloy.

0: trabaho. Largo na yun sa resto, bisag asapan mo. Mag-auban ka, ninyo Bell FM. Inyong radyo, magbuto-buto. Got it all for you, sweet sounds. My boo, rap type for my bro. Hip-hop for my yo. All the songs that you could ask for more. Now tell me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas tres y media.
3: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
4: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagigiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
5: O ingon ana. Paragis bila-bila.
4: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili ko hindi mo, hindi ko makaduty sa na ako sa planta ng trabaho.
5: Ako na edad mo ron, ma'am.
4: Ako 55 na.
3: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
8: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check-up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule, di karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
7: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
9: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
10: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
9: Skin Shop? Asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
9: Unsa man ilang baligya didto?
10: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
9: Safe ba na ilang products?
10: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
9: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
10: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
11: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
12: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang BCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 mag
9: magsugod karong Abril 20 sa 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tumuran District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

Ôi lumaban si papa matabang. Ôi lumaban si papa matabang.

0: Try sa ko agad, hindi akong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow.
0: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Rock the Rob. Bango-bango, new daw ni Evan Bitter na versus previous formulation.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line. Product package, usa ka battle sa Don't Get Line. Food supplements, kauban sa tulog ka battle sa Don't Get Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Horas a las 4.
3: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
3: Kabagdig kabalkada may hapon, ania na ang BBC Daklit Balita alas 4. Posibleng magpatuman og suggested retail price nga 53 pesos sa matag kilo sa bugas alang sa local rice ang Department of Agriculture. Matod pa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., giripaso pa karon sa hinsa ang plano posibleng nga dili magkapariha ang presyo depende sa rehiyon. Idugang panini nga gusto sa DA nga maprotektahan ang mga consumer batok sa pagsaka sa presyo sa pagkaon na tungod sa nagpadayon nga krisis sa krudo nga epekto sa gubat sa Middle East. Gipaklaro usab sa DA nga dili kini obligado sundon apan giya lamang aron mahibalan sa publiko ang angay nga presyo sa bugas. Samtang nagpadayon gihapon ang 50 pesos matag kilo nga price cap sa imported rice ubos sa Executive Order 118 nga gipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
5: 106.0. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Dito tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dito sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na ito.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling na akong tumulog.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 4:30.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong iyahang lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Samson Lucia, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa agdanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, pa-check up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom, og Sandown Plus Gold, og Sandown Vitamin C. 106.2

0: Health Report. Health Report.
1: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtag o skabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sama, skin allergies o daghan paguban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sekreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom og Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alin. Ang alin o sa kasulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol levels sa atong lawas. Og tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
3: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OIM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
0: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
1: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangosteen extract o gipatam isa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok na adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
0: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Kung matana ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok ug pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga daot o muhanap ang atong pananaw sa mata. Tumar ka na adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa sa panan-aw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabot nga mograbi pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumarna og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
0: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo. Inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. O ang atong healthy nga kape, para aduna kita'y mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. O ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. O wala naman tayo igong oras mga higala, kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remilito Oy, hangtod sa sunod na itong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas. A las 5.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon. 106.3.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nito ayo akong kilid na nakahilig yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko one week, kalusya Diyos, nawala. Wala na ko nakapatikapay, wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Nakahantog ka rin, ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa-sinta na kapin. Sabay na bista.

0: Yeah. Check this out.
1: Hey, what about check, bro?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilit naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba jis mil kawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguette, no one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga naman sa hero, paboritos mga labas hero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: magrapagyud ko at mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, ka nang iguwang naman kay ka. Ang ko salamat.
1: Sige pa aralin mo lang.
0: Siyon.
1: Lido.
0: Alberto.
1: Kailan mo idad?
0: Ay, kung anak ka, 90 na ka.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.3

what's the gossip, yeah. So if you're lonely, 106.3 Dials of Frequency, para ikaw happy every day. Ung gusto ka ug R&B, hip-hop love song, pati na medley, tune in diri. Bata igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stage Station in Baguio, and no one else. Abaganyan Broadcasting Company, paboritos mga nama sa iro, paboritos mga labas sa iro. So here we go, kiningara para inyo, kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

Purong lalaki bisag unsa ka pa. Bilip ang paminawa para sa mga mama at kuya upa. Pa 106.3 is the place to be. Kung ikaw mag problema, bilip ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pasdaruhan, diretsos tubaan. Di kan pasispilahan, tapok sa higalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo.

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Sinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanang. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
6: sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line. Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.7

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alasais Imedia.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
5: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
6: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumaran eh, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako maintenance, na ipanahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung petition, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya. Digig ko na wala ko mabati ng kaluya.
7: Sa haplas yan, sa...
6: Dere ko sa liniment oil, ka ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na igokong buni pastila dua rakaplasan ako wala

0: Karanasan gina ko na wala na ingon nga unsa nga kuhan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po ni sa Ginoo. Okay kayo gito nga mauhan mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
3: Dili.
2: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
4: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud
2: mo ako masayop kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibuay ni tanang.
3: Paidigo! No. Bada!
2: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masakang sa tadimu!
3: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka paidigaw!
2: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
3: Dugo! Dugo!
2: Silang ko!
5: Di mo na ko check ko. Pero, bakas niyo na ko. Dato na agad ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
5: Bunsa!
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
2: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
6: Jacob.

0: Bud o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Budbud o Bibingka.
1: Tining drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yung kalainan nga nausab na yun los pantusiya karon may na kayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuhan may atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang yun na no, result
5: aning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
4: Ang akong ikasulti, sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello. Kumusta? Maing adlaw na sa mga igala, mga suki na mga kanginan. Niya na sa inyong alaga sa kanginan, Ray Arellano. Nga, makiguban na sa kaninyo, nining atong makalingaw nga sugilanon, Burburo Bibingka. Aba sa dili pa, shoutout time! Okay, shoutout nga to sa Manager Nilo Tadio, Father Roy Espera, Ray Hurbura, Sumipo Family o Dumagit Family diha sa San Isidro, Bohol. O sa tanan usab nga tigpamati sa tibuok Bohol. Nya hinautan family o Gumup As Family diha sa Barangay Napo, Alicia, Bohol. Unya Hubintino Sumipo Jr. o sa Tagig diha sa Tagig City. Lady Grace Lucas from Tagbilaran City, Ray Bones sa Luay, Bohol. Ana Marie Diaz Racasa sa Malungon diha sa Sarangani Province. O ingoman ni Divine Gonzalez. Shoutout ni Maria Divine. Shoutout sa Carmen Bohol. Carmen Davao del Norte. Okay. O niya, lain sa gikan ito ni Shadow Founder sa PSI, Pangagselong, si Radar Director Oji Kumpok Rekasa. O niya, lain sa ipag-grade si Pangisa, niya, si siya niya? Jinx Kurt Guntiliak, Guntuangko. Gantuangko, ha? Nalagi si Jinx Kurt Guntuangko. Diya sa Luginsan, Cebu. Gikan ni Ricky Bangis Garing, ang bagong negosyante sa liquid dispensing spa. Gibilog-gilog at tanan na namang building permit. Okay, mag-ingalap pa dahil na. Atong may namnuman nga hubog nga naabdan nila ni Jigo o Nonoy si Lala sa ila na midoyog sila sa kasumanan o nahubog silang tanan. Nagatugin daw si Nonoy o Lala. Pero wag yun magpatintal nga itong pida nga si Jigo. Ingon nini ang nahitabo. May gala, niya dahil ay sumpa ni nga itong sugilanon. Bunbun o Bibingka!
1: Maimpirno ko? Di ko, bahala na lang ang taong mapurgatulyo. Kay madahag pag-ampo, kay saabto ko sa masugma sa impirno.
2: Gawas, Jigo! Gawas, Jigo! Barong dayon! Ayaw patintal, ho!

0: Unsa man si Mala? Makigsulti na ko ang doktor?
1: Oh, takla. Nagpaabot siya karon sa doctor's clinic.
0: Ah, sige ma. Makigsulti ko. At doon ko ang doktor.

0: Masimala?
1: Kumusta, anak? Unsa may pong sa doktor, ha? Nga si Dr. Jeffrey Bacalya Ibonis.
2: Okay, kaayo, Masimala. Paspas ko na ang imong recovery. Og, pila kaadlawon lang. Makagawas na ka din sa ospital.
1: Mauba, anak. Salamat. Malipay gid kong makagawas na dayon din sa ospital. Aron dili kayo tamadak ang sbayranan.
2: Pasailo ako, ma. Namakakuni mo. Pero mas maayo nga dili ka masayod sa kamatuoran. Aron dili mo sa mutak yung kabalaka.

ni ana sa ding makasasali mong anak. Nagluhod og dagampo alang sa kaluwasan ni Mama si Mala. Lord, mura kong pabuang sa pagkunauna. Kung nasa o niya kong kwarta alang sa operasyon ni Mama si Mala. Tabangi in taon ko, Lord God. Tabangi in taon ko.

0: Mga panday nga grupo ni Rene nga taga-Turi Inayawan. Pas-pas kayong may trabaho alang sa paglilubit sa itong payag, Diego.
1: Unay, Maria Picat. Kugihan kayo na sila. Mauna nga, dili buhay mabakanti nilang trabaho.
0: O, bitaw.
1: Sa dili pa madugay, awa na madisinti na niya ang tao ng atong gipoyan.
0: Din man tao magpwarta, oy, Diego.
2: Ay, amo na pinindutan man ang Maria Picat. Pindot lang ba? Kwarta na yun.
3: Checo?
1: Si alat niya pa ingon rin.
0: Ni ama ni babaeng kundatan.
1: Nay Maria Picat!
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, dayon na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
7: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
8: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
7: Ikapila man mo si Imnon?
8: Siya katulo sa isa kaadlaw.
7: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
8: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko ng kuadpan sa kuan, oh, jabiti. Kani, oh, oh. Puro nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon yung parang, way problema.
7: Haplas, nagagamit ka haplas sa, nay?
8: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susi madagsaan.
7: Taga-asa?
8: Takan, upper limatok.
7: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka kon.
8: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
6: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bila-Bila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini

0: mo kasi na tell here.
1: Patinood lang yon ako, biyahe-biyahe dyan ko, kay ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
2: Si Dudong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
1: Sa bila-bila haplas gid kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinuod gid ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid ning kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dudong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover o paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
4: Diha na mo, Diego. Nanay.
5: Wala. Time sa milakaw, nanay ni mo ba? Timaan nga, huwag yun sumakaw yun. Nanang lalat.
6: Tego, Noy.
4: Lalat.
6: Nag-unsa ba din sa inyo?
4: Agi pa rin nubuhit na kong kumpayag. Yawat na lang ba nga madisinti gamay?
5: Di po na ano kwarto ni Benji Golat? Aron kung magkadayon mo, naamoy kong galingong kwarto. At kung bati na sa kama ba?
6: Kining ngo. Nakabantay lagi ko ni mo. Daghan na kay kakwarta.
4: Igo-igo lang, uy. Igo-igo lang.
5: Samot pag-ibakuha yung kwarta. Daghan yung kayo. Natibangan man. Kay matinabangon man kayo ni akong migaw. Daghan kayo gitabangan dito sa syudad. Murag programang Sugbo numero 1 Special Edition.
4: Miaman ka. Unsa may akong ikalaga di mo daylat?
6: Mga tana lang kuko.
4: Unsa man?
6: Nabalin mangkot ko sa kwarto kapi eh. Kining. Wa ko ni mo hilapti.
4: Isu sa bisita si Prinsip Santa Maria. Di ko mahimo ana, uy. Di ko kahimo ana. No, bad na.
5: Na. Saksi jud ko ana lat. Ha? Di jud kahimo kung migo ana. Kutub na ginis tanaw.
6: Kining, go. Ano man lagi akong t-shirt na gisulo pag mata na ko, be.
5: Wala.
4: Gilisan ti kalat. Basta man kayo lang buko-buko ni mo. Gilisan ti kag t-shirt.
6: Onya, be. Lain naman sa vlog yung akong shirt o panty, be.
4: Sao man kaihi man ka?
5: Wow!
4: Adi ay. Maong gilisan ti ka, pero nagpiyong ko.
5: Ilisan na yung basama si Kaoy. Ala, nakaihi. Murag bata.

0: dali, chico. Sana na ko salikon sa bay.
1: Ining, lad. Gidahalagay ko ni mo din is imong bay. Kung sa'yo pasabot ini, imo na kong ditaban? or mag-ipon na ta?
0: None of the above.
1: Unsa man di ay?
0: Kining ko.
1: Kuridisma?
0: Ko bang ko? Love ko ni mo di ba?
1: Mulang?
0: Musukot ka sa tanan kong gusto.
1: Ulat. Bisan unsa? Ikaw na guna.
0: Very good.
1: Sige lad. Sulti unsa imong gusto. Kay ora mismo matuman dayon unsa man. Lahat, ha? Unsa man?
0: Usa ka po, ano kung kalabag ko.
2: Okay.
0: Please, kung labas akong mga bulingon, B.
1: Ay, pati kayo! Why blame na lahat?
0: Pero, dakoy, maawaman ko. Wala ba mo ka sa mong gripo ko?
1: Ibangas, ha?
0: Pwede ko.
1: Pwede unsa?
0: Pwede magkaw sa katubig. May puso man sa unahan.
1: Unahan na di ay? Why blima na? Asa magapita?
0: Sa unahan. Sa Picas Barrio.

0: Nanay!
1: Ay! Nang Maria Picat! What's the matter?
2: Hain si Jigo, ang pinangga na kong anak.
1: Ala! May uban na tong lalat nang...
2: Unsa? May uban siya itong babaeng kuragan?
1: Oo, nang Maria Picat!
2: Akon mauna, sundi dito. Ayaw pasag dito ang amigo ni mo.
1: Ha? Huh? Uy! Nga naman nang...
2: Katigalig unsaon tong lalat? Hukukira na ba kitong babayana? Daug-daugan pag ito.
1: Ala, bitaw nang no?
2: Ambot ba ko nganong nakagusto mga Jigo na mabayhana,
1: ay? Ay, gwapa man.
2: O, lagi, pero ngilad o batasan. Di makaon si Ring. Tawa man noon. Lakaw na, noy. Atuan na itong amigo ni mo.
1: Aw, unang. Pero mungutan na sa ako nang.
2: Unsa man?
1: Bungol ka?
2: O, dili, uy. Buyag.
1: Di ay. Kisa may amahani by Jigo, be?
2: Ay, nabuang ka na nun, eh? Ano ko itong naghisgot ka kung gumahan?
1: Bangal sa ilong! Hi!
3: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
4: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
3: Programa, hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka ba nga ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels. Makasuporta sa atong brain health. Ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Sir, mayong hapon nakita na ka sa Parma Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir. Nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Unsa mong ibati, sir?
7: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sa ako ko ang bag. So, yun siya nga nindot ko kayo. Initry ko. Nagpalit ko sa Parma Pharmacy. Magpalit ko Bilabila o sa kabax muna. Then after, o sa kabax, maminaw sa paglawas, ngayon mo panghihi. Maayon mo panghiwa ba yung batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dugdug sa kalahin ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa dugdug. Tapos maayong magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Mga gina ko na bantay sa Bilabila, maayong gina yung kapi ha. Mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa dugdug. Mga gina ko na kuha, na bantay sa Paragis, maayong gina siya sa ato panglawas. Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag nato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka

0: 106.7. Oras a las 7.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
2: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayan na papakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon at tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpil ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Taga Pagbilaw po ito, si Lloyda.
0: Nanay Lloyda ng Pagbilaw, Quezon. Okay po. Nanay Lloyda,
1: opo.
0: Kumusta hindi po kayo?
1: Kuya Boy, okay lang po. Hindi po live dito sa Pagbilaw, dito po sa Lucena.
0: Nasa Lucena po kayo ngayon?
1: Oo, hindi po live. Pinamukot pa po yung kausap niyo.
0: Ah, hindi live. Hindi live dyan sa Lucena.
1: Opo, hindi okay po live.
0: Hindi live dyan sa Lucena. Sige po, nanay. At itatanong po natin kung bakit hindi tayo live dyan sa Lucena. Anyway, nanay, ano pong may paglilingkod ko po sa inyo ngayon?
1: Kuya Boy, ay bakit po dito sa Pagbilaw, wala pa po kaming nabibiling sabon?
0: Wala pa rin pong sabon until now, dyan sa Pagbilaw?
1: Opo, kuya.
0: Okay, sige po nanay, sa Pagbilaw, wala pa rin po. Noon nanay, nakabili na kayo dyan ng sabon, hindi pa?
1: Hindi pa rin po.
0: Hindi pa, so talagang opo. Ano? Okay, sige po, talagang...
1: Baka naman kuya po ay daling maubos, sa dami po na talaga ng nabili, naririnig ko po kasi sa radyo eh.
0: Pwede pong ganoon nanay, kaya po kailangan po talaga na kapag meron dyan, dapat pumunta kayo kaagad sa mga mabibilang po ng ating rice coffee para lagi po kayong mauna kung sakali man.
1: Opo. Kuya, pag may tatanong po ako sa inyo,
0: ano
1: yan
0: po yun?
1: Pag ang rice coffee, yan po bagay pwedeng sa UTI?
0: Yes, nanay. Opo, makakatulong po yung araw-araw na pag-inom po natin ng ating rice coffee. Kasi dahil nga po sa nutrisyon yung dala po ng ating rice coffee, yung pong pagkakaroon po niyan ay makakatulong po para labanan po yung infection na yon.
1: Opo.
0: Okay? So, kailangan po na araw-araw din po talaga yung iinom natin ang ating rice coffee. At sa lahat po ng iba't ibang uri ng mga karamdaman ay makakatulong po yung ating rice coffee, nanay.
1: Ano po, lalo tinamo nga po sa akin, napuporbang ko na nga po sa akin eh. Yung iba nga po pag ako nagsisimto, ay sila kontra po ba kasi ako hindi na nagsisimto kuya po kasi nakontra sila, ayaw ko po ba ganong gayo.
0: Opo. So, ituloy-tuloy nyo lang po nanay at sasabihin po natin sa ating po naman mga deliveries yung tungkol po naman sa sabon. Wala pa po palang sabon until now dyan sa Pagbilaw. Nalibot nyo na po ba yung lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan sa...
1: Nalibot ko na po. Ako, napunta rin po ako sa butika puti. Ay, ilalakad ko nga po yun.
0: Sa butika puti, wala pa po nanay.
1: Opo.
0: Okay po. Sige po, nanay.
1: Opo.
0: Sige po. At sasabihin po natin sa ating po naman mga deliveries yan.
1: Pag nagkaroon po, Kuya Boy, bibili agad ako ng Wilmac.
0: Opo.
1: Para mayaraming stock.
0: Okay po. Sige po. Maraming salamat po, nanay. At lagi po kayo mag-iingat. Nanay, salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Kuya Boy, hindi live dito.
0: Sabihin po natin at gagawin po natin ang paraan.
1: Kagabi pa po yun, parang isang linggo na, Kuya Boy.
0: Na hindi live dyan sa Lucena.
1: Lagi po ako nakikinig, hindi ko po yan pinapalampas araw, gabi.
0: Opo. Sa Lucena po yan, nanay, Lucena.
1: Oh, Lucena.
0: Yung pinakikinggan po ninyo. Ano pong pangalan ng estasyon?
1: Parang ano po yung 0.7 ba yun?
0: Opo, siguraduhin po natin kasi mangilan-ilan din po yung mga stasyon ng radyo kung saan tayo napapakinggan dyan po sa Quezon. So, kailangan po na.
1: 96.7 po, Ariari, pinapakinggan ko.
0: 96.7?
1: Opo.
0: Ah, sige po, Nanay.
1: Isang linggo na po.
0: Okay po. Sige po, Nanay. Okay po. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay Lloyd. Salamat po sa inyo.
1: Ingat din po kayo, Kuya Boy. Sobrang ingat.
0: Yes po. God bless po, Nanay. Mag-iingat po. Thank you very much. Salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Atid ng ari po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At ang ati po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo na Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan po tayo mga kaibigan. Tawag niyo po yan dito sa ating balatutunan at tayo po ay magbigay ng inspirasyon sa lahat ng ating mga kababayan na meron pong mga iniindang karamdaman din. Kagaya po ninyo, kapag ito po ay nabigyan natin ng inspirasyon na tayo po ay makakatulong po sa kanila sa lahat ng kanila po namang mga iniindang karamdaman sa pamagitan po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Itawag po ninyo sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: Huwag po mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Itawag nyo na po yan dito po sa ating programa, 0969-226-9623, yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mo namang palatuntunan. Itawag nyo na yan. Caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, kaya boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jojo po na, kaya boy. Sa Naga City.
0: Jojo ng Naga City. Okay po. Ilang taon na po si...
1: Ma-40, kaya boy.
0: Okay, 40 years old. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Ay, yun po, boy. Pinipirin po yan. Mayang palis po. Dahil, siguro, dahil po... At kuya boy, nag-hybrid ako. Saka, ayan, nag-facility ko. Ngayon, dahil po ko nag-inom ng bulong. Talagang yan, tig-try ko talaga po. Siguro, maduwang taon na po nag-inom ng arok yan.
0: So, ano naman po yung ano yung epekto po sa inyo ng ating rice coffee? Bumaba pa po ba yung high blood pressure po ninyo?
1: Pero kuya boy, mayroon ako nagpamiti. Pero, si pagmati ko, nagmaray talaga.
0: Pa-check niyo po ulit, magpa-blood pressure po kayo para ma-check po ninyo kung talagang nakatulong po sa inyo para bumaba po yung ano. Kasi mas maigi po na nakikita po natin yon para tayo po ay aware kung ano po yung, para sure tayo, tatay. Okay po. Nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon ng ating rice coffee?
1: Aga po, saro pagkabanggi niyan, saro naman. Iyon lang po yan.
0: Isa sa umaga at isa sa gabi, yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Bukod po sa inyo, sino po yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Hindi po yung inisa lang ko po dito sa Naga City.
0: Okay.
1: May sarili kang ining pag-iisaran ko.
0: Okay.
1: Mag-iinom man siya.
0: Umiinom din ang ating rice coffee. Saan po kayo nabili ng ating po namang rice coffee?
1: Hindi po sa ako yan. Minsan sa... Butika po.
0: Okay.
1: Sa tindahan, sa tingitingi, pag mayong po yan, pag mayong korta, sa tingitingi.
0: Tama. Okay po. Ituloy-tuloy lang po ninyo ha, yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil malaki po yung maitutulong po niyan sa inyo. At check nyo po yung BP po ninyo ulit. Kahit po wala na kayong nararamdaman na parang yung nahihilo.
1: Kaso kaya boy, pag ako lang sige BP, siguro ko kinakabahan, kaya nagataas ang BP ko, pero minsan nataas.
0: Apo.
1: Kaya minsan itong narating nakapangirin sa kuta, kuya, ano, relax. Pero baka kabalo ka na lang, kasi ko, yung ano, ma'am, pag-arog yan, nahihiling ko na po ang BP. Siguro ko kinakabahan, kaya siguro nagataas ang BP ko.
0: Apo, pero i-check nyo pa rin para sure po tayo.
1: Ayay. Okay,
0: po. Para sure tayo. Okay. Thank you very much po. Maraming salamat, tatay. Thank you.
1: Thank you po.
0: Ang kaibigan si Sir Jojo ng Naga City. Tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag po sa 0969-226-9623 yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang palatuntunan mga kaibigan. Tawag nyo na po. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan mga kaibigan. Tawag nyo lang po yan dito po sa ating programa at ating po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Dapat nyo na pong matikman din ang sarap at bisa ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan, mga kaibigan, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Kaya po naman ay dapat po matikman nyo na rin po ang bisa at galing po nito, mga kaibigan. Itawag nyo na ang iyo po naman mga kwento at katanungan dito po sa ating palatutunan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 ang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello po, good afternoon.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Si Marilyn po. Tanong ko lang po kung mayroon na po dito sa Kastilyang glow soap po.
0: Marilyn. Marilyn. Taga saan po si Nanay Marilyn?
2: Dito po sa Kastilya po.
0: Kastilya, Sorsogon?
2: Oo.
0: Sorsogon. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Marilyn?
2: 56 na po.
0: 56.
2: Ah.
0: Okay po. Nanay, dyan po sa Kastilya, Sorsogon. Kayo po umiinom na ng ating rice coffee?
2: Aba, opo. Yun nga yung nakapagaling sa akin eh.
0: Bakit nyo naman po nasabi yun?
2: Eh kasi dati, nahihirapan akong huminga. Tapos, parang nalulula na ako. At saka yung, hindi ako makatulog. Nung narinig ko yun sa radyo, sinubukan ko po at saka awa ng Diyos, gumaling din ako. Ngayon, nakapagtrabaho na ako.
0: Ngayon, nakakapagtrabaho na po kayo dahil po sa
2: Rice Coffee 14-in-1.
0: Dahil po sa Rice Coffee 14-in-1+1. Ako, napakaganda po ng kwento po ninyo. So, Nanay, nakakailang sachet po kayo sa maghapon?
2: Tatlo po, minsan apat.
0: Tatlo, minsan apat.
2: Oo.
0: Very good po, Nanay.
2: Kasi masarap talaga. Masarap talaga yung rice coffee.
0: Masarap talaga yung ating rice coffee. Tama po naman. So, tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Oo. Mula noon, nakailang box na ako.
0: Nanay, natikman nyo na po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: Hindi pa po. Try ko nga eh.
0: Opo,
2: kung
0: dapat
2: rin ako ng kumadyan.
0: Opo, dapat po. Masimulan nyo na rin po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kasi dapat po, Nanay, matikman nyo po yun. Dahil napakasarap din po noon at nakakatulong din po. Pareho po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. So, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom din po noon, makakatulong din po yun sa inyo. Okay?
2: At nakahanga-hanga din ako talaga ng rice coffee kasi noon, ina-atake rin ako sa puso. Tapos, madali akong mapapagod. Hindi na ako makapagtrabaho. Pero nung uminom ako po ng rice coffee, magaling na po talaga ako. Nakapagtrabaho na ako.
0: Maraming salamat po sa inyo, Nanay. Sa Kastilya, Sorsogon.
2: Mga anak ko, pinapainom ko rin.
0: Dapat lang po, Nanay. Dapat din po silang umiinom din ng ating rice coffee dahil makakatulong din po sa kanila yon. Opo, araw-arawin din po.
2: Sabi ko, kapag di pumapasok yung anak ko, sabi ko, huwag kayong mawala ng rice coffee. Dapat meron kayo lagi noon.
0: Tama po yun. Dapat po talaga araw-araw meron.
2: At saka, nagpapasalamat din ako sa rice coffee kasi kung wala yung rice coffee, aywan ko kung ano lang buhay ko ngayon.
0: Tama po. Maraming salamat. Thank you very much, Nanay. Maraming salamat po. Ano po yung masasabi po ninyo, Nanay, doon sa lahat ng ating mga kababayan lalong-lalo na yung mga taga-Sorsogon na nasa iba't ibang lugar po sa Pilipinas na hindi pa nainom ng ating rice coffee.
2: Oh, yung hindi pa sumubok sa rice coffee, subukan na ninyo. Napakagaling talaga ng rice coffee. At saka, dyan ako hanga talaga sa produkto nila kasi yan ang nagpagaling sa akin. At saka yung mga anak ko, kapatid ko dun sa Bisaya, at sinasabihan ko na rin, bumili kayo ng rice coffee at yun ang nakapagaling sa anumang...
0: Tama po. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless po.
2: Thank you po, sir.
0: Mag-iingat po. Yung sabon na lang po ang wala sa inyo, Nanay, di ba?
2: Wala pa po.
0: Wala pa nung sabon. Okay po. Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
2: Ano, dalawang butika lang naman, sir, dito eh. Sa pero, Kumadgad.
0: Opo, pero wala pa po ng ating rice coffee. Kumadgad. Ano po? Kumadgad, Castilla, Sorsogon.
2: Oo.
0: Tama po?
2: Oo.
0: Okay po. Sige po. Ano pong istasyon kayo nakikinig dyan, Nanay?
2: Dito po sa, ano,
0: hindi niyo po alam? Yung pinakikinggan po ninyo, ano pong istasyon niya? Ano pong numero ng radyo?
2: Magandang kalusugan yung ano, yung lagi kong pinapakinggan.
0: Oo nga po, ngayon po, Nanay, ano pong istasyon niya ng radyo yung pinakikinggan po ninyo ngayon?
2: Nakakalimutan ko, sir.
0: Naririnig ko po kasi. Okay po. Anyway, Nanay, maraming salamat po sa inyo. Hayaan po ninyo. Okay na po?
2: Apo.
0: Ano po?
2: Thank you po.
0: Sige po. Maraming salamat, Nanay. Bye-bye. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Sa ating naman kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At yun, syempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan.

Huwag po muli sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating namang programa.

Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ay matikman nyo na po yun mga kaibigan. Napakaganda po noon at napakasarap po naman. Para kang uminom ng tsokolate noon. Pero hindi po siya nakakapagpataas ng blood sugar po natin. Dahil nga herbal yung ating produkto at nutrition po yung dala po nito. At pangalawa mga kaibigan ay nakakatulong po para maibsan yung iba't ibang uri ng mga karamdaman po natin. Na nagpapahirap po naman sa ating po namang katawan.

0: Tawag po 0969-226-9623. Ang numerong pwede ninyong tawagan sa ating pa namang programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jezabel po.
0: Ano pong pangalan?
1: Jezabel po.
0: Jezabel. Okay, taga saan si Jezabel?
1: Gumaka po, Quezon.
0: Gumaka, Quezon. Okay po. Ilang taon na?
1: Tanong ko lang po, yung rice cookie po, bagay pwede sa Rayuma?
0: Pwede po. Pwede po. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. Okay?
1: Opo.
0: Okay, basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee, okay?
1: Saan po kaya pwedeng mabili yung sa Gumaka?
0: Gumaka. Halos po lahat ng mga butika po dyan meron po ng ating rice coffee sa Gumaka, Quezon. Ipagtanong-tanong lang po natin, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: O, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Okay? R-I-S-E. Ang spelling kasi hindi po kasi ito bigas. So, kailangan po na tama po yung produktong mabibili po ninyo para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang rice coffee, ang spelling po R-I-S-E. Tandaan po ninyo ha, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po niyan ay R-I-S-E. Diyan po sa Gumaka, makabibili tayo dyan sa GL General Merchandise, Dory Store, Market Side Variety, San Diego Pharmacy, Ronalyn Pharmacy, and Alias Pharmacy. Lahat po yan sa Gumaka.
1: Opo.
0: Okay, tandaan, R-I-S-E, kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee. Okay po?
1: Opo.
0: Okay. Balitaan niyo po ako, nanay. Kapag kayo pinakabili na ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako.
1: Apa.
0: Tawagan niyo po ako muli parehong oras. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you very much po. Paalam na po. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. 106.5.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. A las 7 y media.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghakik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang nakuhig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun ako, inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugo na ako, inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
6: Kaloy na ba ito?
5: 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila

0: Health? Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Daghan og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, ug taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Zed Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. So, kad nga nakainom lang ko aning sig panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, sig panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Sidinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College nagpahibalo kini sa publiko nga sila magsaulog sila ika-sidinta isa isa nga Grand Alumni Homecoming karong February 21, 2026 sa Ascenso Convention Center, Rotunda Hills, Pagadian nga dunay temang 76 Years of Excellence Honoring the Past, Shaping the Future. Ang mga aktibidad nga angayang atangan mao kining mosunod: Students and Alumni Fan Run nga magsugod alas 4 ang takna sa kadlawon ang assembly area sa PGC Covered Court, Zumba Motorcade. Ang proper program ipahigayon sa Ascenso Convention Center, Rotunda Hills, Pagadian. PGCians, magkita-kita ta karong February 21, 2026. Pagadian Junior College High School, a small school with a big name. Samta sa pigas bahin, ang Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulungaan sa Entero Pagadian nga na-appeal og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulungaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer, football, futsal, volleyball boys, gymnastics ug athletics. Nagdevelop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio ug si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities ug gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name. Gusto ka ba mutrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad. Welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha kontak sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitahan usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtig ako ng herbal, kaya nitawag si ating nani na mao atong bila-bila sa radyo na nadungog niya. Nagtig ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pagtig na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
1: Oo.
2: Uh-huh.
1: Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
2: Ah, asin. Okay.
1: Uh-huh.
2: Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mga nagani ito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo. Uh-huh.
2: Aha.
1: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga-Pambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaybod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FSP.

0: 7 years na. Mag-skinshop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
1: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, ug mas daghan ang ani.
2: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tumuran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: 106

0: difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ug Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP, ug South Star Drugstore, ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang
10: programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.6.

0: Napapaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka, kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sabay mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og Target Line Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulog ka bottle sa Target Line power scent liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 8 y media.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma dawat to. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ato, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-tick na ako ng duha ka pad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo. Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
6: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
5: Tikos man ako, maumay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
4: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. O suwaybod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang baligya didto?
9: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
8: Safe ba na ilang products?
9: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
8: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, muinkam pa ka!
11: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia. insomnia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og Don't Get Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Don't Get Line. Product package o sa kabattle sa Don't Get Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.0

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit?

0: Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy na kape. Sunzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sunzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sunzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Sunzone Gold Herbal Capsule o Sunzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sunzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Sunzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Sunzone Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sunzone Plus Coffee Mix.
2: Sunzone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sunzone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Sunzone Gold Herbal Capsule, ang Sunzone Vitamin C, ang Sunzone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone loan.

0: Magandang gabi, Luzon! Maayong gabi, Visayas and Mindanao! Buong Pilipinas, siguradong mag-e-enjoy ngayong Miyerkules ng gabi, May 20, 2026! We'll be giving away mega and grand million prizes at syempre, nandyan din po ang ating mga digit pa premyo. Sigurado po kami hindi nyo gusto mamiss ang chance ng manalo kaya naman stick around for the next 30 minutes. At syempre, sa katandem ko po sa pamimigay ng mga pa-premyo, good evening, Niga.
1: Good evening din sa iyo, Than. At syempre, good evening din po sa lahat ng televiewers and online followers. All out po ang midweek treat ng PCSO ngayong gabi. Kaya join na sa Lotto Barkada at sabay-sabay tayong magsaya, maglaro at manalo. Hawakan na ang nabiling tickets. Find your happy place na at simulan na ang pagmamanifest ng swerte. Sa lahat ng may tickets for tonight's draw, good luck po sa inyong lahat.
0: Yes, talaga namang hindi na po paawat ang boost ng pa-premio at good vibes. Kaya ipapakilala na po natin ang mga makakalaro natin dito sa PCSO Draw Court. Certifying our live Lotto Draw is our panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO! Kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo!
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Isang magandang smile naman sa aming napakagwapong sir.
0: Para po masigurong pantay-pantay ang chance ng manalo ng lahat ng Lotto players, kasama po sa ating daily routine ang pagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin!
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Taas ang kamay ng mga gustong maging milyonaryo. Sisimula po na po natin ang buhos ng papremyo.
0: So ano po pong hinihintay natin? Tara na! Let's play Lotto!

0: first in line ng Mega Million Jackpot. At dahil wala po tayong jackpot winner last Monday, tonight's Mega Jackpot prize is 18,546,872 pesos and 34 centavos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, kayo po ang unang may chance ang manalo. 45 draw balls numbered 1 to 45 ang kasalukuyang inahalo sa loob ng ating draw machine. At 6 lucky balls pa rin po ang hintay natin piliin for tonight's Mega Million combination. The first number is 16. Ingatan po ang inyong lotto tickets. Huwag babasain at huwag paplansahin yan. Tandaan, kailangang readable ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 45. Dito sa Mega Lotto, 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa winning combination. At para po manalo, pwedeng ramble ang mga numero. The third number is 11. Sa mga makakakuha ng 4 na nanalong numero sa Mega Lotto, 1.1 million pesos ang paghati ang papremyo. Ang Mega Lotto ay nalalaro tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. The fourth number is 32. 1.2 million pesos naman po ang paghatian equally ng lahat ng makakaswerte ng 5 Mega Lotto winning numbers. At sa ating Lotto winners, within 1 year lamang po pwede mag-claim ng inyong premyo. The 5th number is 23. Isang number na lamang po at makakumpleto ng Mega Million combination for tonight. Kayo na po kaya ang susunod na Mega Millionaryo. And our 6th and final number is 37. Muli po, ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 16, 45, 11, 32, 23, and 37 in any order for the jackpot prize of 18,546,872 pesos and 34 centavos net of the agent's prize commission. Coming right up is the grandest prize of the night. Maglalaro na po tayo ng Grand Lotto 655 after this reminder from PCSO.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa loto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Pilipinas, oras na po para sa inamang Grand Milyong papremyo. Wala rin pong Grand Jackpot winner noong Lunes at ang jackpot po ngayong gabi ay umabot na sa 115,358,791 pesos and 87 centavos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Lotto fans, maganda na po para sa engranting papremyo. This time, 55 draw balls numbered 1 to 55 po ang nasa loob ng ating draw machine at mag-isa pa rin po itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 41. Sa jackpot wearing games ng Lotto, pag-iatihan equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 8. Dito po sa Grand Lotto, 60 pesos ang instant panalo kung mag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number is 45. 1.3 million pesos naman po mag-iatihan equally ng lahat ng makakaswerte ng 4 grand winning numbers. The fourth number is 27. At sa makakakuha po ng 5 nanalong numero sa Grand Lotto, 1.4 million pesos po ang inyong paghati ang premyo. The fifth number is 9. Paalala po sa lahat, huwag maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa loto. Scam po yan. And our 6th number is 10. Recapping tonight's grand loto winning numbers, we have 41, 8, 45, 27, 9, and 10 in any order for the jackpot prize of 115,358,791 pesos and 87 centavos, net of the agent's prize commission. More baka nyo? We definitely have more!
2: Digit panalo time naman tayo sa pagbabalik yan ng PCSO Lottery Draw.
3: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto Game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas, with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.

0: Come in. This is what it's all about. 106.7.
1: Yeah.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa ABP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

106.5. Rádio Barbinho.

0: mga kabagting og kabalkadas kung itong sumabot sa CBA o sa Radyo Bagting og Bell FM. Ang hinaot ang anak mo sa maing pagkabutang o pabiling mapasalamaton bisan pa man sa mga pagsuway nga nasinatian ay makalabang ragitan ng ining tanan mga kabagting og kabalkadas. Pangalan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kami na usab ang motunol sa mga balita o kasayuran. BBC Headlines. Sa mga angayang siren sa uluhan sa mga balita karong buntaga. Localized thunderstorms magpaulan sa pipila ka bahin sa Mindanao. Samtang driver sa kote sa kasong qualified theft dito sa lungsod sa Lapu-Yan. Lalaking nangawat og cellphone dakpan sa mga otoridad dinhi sa Dakbayan. Headlines paghihapon, the in focus group discussion og CFIDF implementation status. Samtang ang gipahigayon sa PCA 9 Regional Office sa Pagadian. Nagampang mga balita, barangay konsihal sa Zamboanga City gipusil sa ulo, patay. Barangay secretary og BPATS member patay sa ambush sa Liguasan, ang Liguasan Mars. SGA Mars. Ako na Liguasan SGA Barm. Samtang sa Pigas Bahin, 1st MO, Mahigalaon Batalyon, nangulo sa Joint Peace ag Engagement o Capacity Building sa Lanao del Sur. Hubog nga security guard, aristado human nga gingong illegal nga pagpabuto o pusil sa Ozamiz City. Lima ka sibilyan samdan sa 40 minuto nga pinusilay gumikan sa Rido dito sa Lanao del Sur. Samtang BFAR 9 nagpahigayon og water quality monitoring sa baybayon sa Pagadian. Magampang mga kasayuran diri lamang sa tumpag panag-uban ang lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
0: Nauntang kahimtang salakat sa panahon, naka-standby na sa Bagting 17 Florence of Ima. Ikan kay apektado paghihapon ng Mindanao sa mga pag-ulan-ulan panahon sa hapon. Dili hapon, localized thunderstorms na eh. May magpaulan gihapon sa Mindanao. Italy sa report ni Bagting 17 Florence of Ima.
1: BBC BBC Weather update.
2: Dado paghihapon na ang Mindanao sa kalit kapag bundak sa ulan na karong adlaw, gumikan paghihapon kini sa presensya ni localized thunderstorms. Walay mga lugar nga gispesipiko nga makasinati sa kalit kapag bundak sa ulan, hinungdan nga nagpasidaan ang pag-asa nga mag-amping ang tanang makatawhan nga nanimuyo sa Mindanao. Bisan pa man tuod ang adunay nindot nga lakas sa panahon nga masinatian panahon sa buntag, apan adunay ang kalit nga pagbundak sa ulan, din himanot pa nga masinatian panahon sa hapon o di ba kakagabion nga mamahimo paghihapon nga magdalag mga pagbaha o di ba kapagdahili sa yuta. Samtang amit sa Manila, lakip na usap ang pipila kabahin sa Luzon ng Visayas. Makasinati sa kinyo madagumon nga kawanangan nga adunay kalit nga pagbundak sa ulan o pagpanalugdog, gumikan usap sa epekto ni Esterlis. Nagkiniusap ang mamahimong magdalag mga pagbaha, lakip na ang pagdahili sa yuta. Karong adlaw, wala na...
0: Go ay, Jun. Karong adlaw.
3: 106.7 Radio Magbating.
0: Alas 5:12 na mga kabagting og kabalkada sa dinhi sa tuang pagpanag-uban. Ibian pagyapon sa Radyo Bagting. Okay, itong balikan sa Bagting 17 Florence of Ima. Go ahead, John.
2: Ang adlaw, wala laing dautang lakat sa panahon nga monitor sa pag-asa gawas na lamang ni Minister Lisa o localized sa thunderstorms nga magayo magpaulan sa nasod. Samtang sa Pikas Bahin, unas og daw sa Pagadian, pitsa 21 buwan na sa Mayo, alas 2:16 kinang kadlawon, 0.2 meter grade mas tubig, unang hunas. Ang tao, balas 8.38 karong buntag, 1.9 meter gilid man sa tubig. Subling muunas, pag alas 3.30 ang sa hapon, negative 0.1 ang gilid man sa tubig. O subling mutaw, pag alas 9.38 ang takra sa gabi, ana sa 1.3 meter ang gilid man sa tubig. Lauman mo subang adlaw, alas 5.27 karong buntag, usalob kini, pag alas 5.58 unyang hapon. Mukha na i-update sa lakad sa panahon, Bagting 17, Flores of Pima, sa BLFM, Radyo Bagting.
0: May update sa kahimtang lakad sa panahon o kinahanglan nga inyo usab nga nabitawang matikdan ba? Serbaran usab ang kahimtang lakad sa panahon kung doon na may mga lakaw. Aron nga sa gihapon makapabili, mag-aanda mo sa inyong mga dalunon o mga panagang. Alas 5.13 na din sa toong pagpanaguban sa pagpadayon sa mga balita paghihapon o impormasyon. Mugtang ato sa lungsod sa Kumalarang, gamikan kay accountability o transparency. Ipanawagan ni Mayor Balong sa tanang LGU accountants. Ang detalye sa mga kasayuran gikan ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumaba. 106.7
4: Panawagan ni Mayor Will Balong G. Molina ang importansya sa accountability o transparency atul sa iyang mensahe isip guest speaker sa Gligayon nga Palga 21st Annual National Conference. Matud pa sa Mayor nga dako ang patil nga gihuptan sa mga government accountants isip mga kasaligan nga tigbantay sa pundo sa katawhan. Busa giawhag niini ang tanang LGU accountants nga magpadayon sa pagserbisyo nga adunay integridad o responsibilidad aron masiguro na ang pundo sa gobyerno magamit sa hustong paagi para sa kalambuan sa komunidad o pagbag-o sa kinabuhi sa katawhan. Ilabi na karon nga nag-atubang ang nasud sa nagkalinlaing hagit sama sa korupsyon. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM o sa Radyo Bagting. 106.7
0: Radyo Bagting. Alas 5.15 na mga kabagting o kabulkadas din sa itong pagpanaguban. Ang balita gikan sa BBC News Center, samtang sa Pikas Bahin, anita sa dugang pang mga balita gikan usab ni Bagting 28. Ay adunay rido dito sa Lanao del Sur. Sumala pa mga kabagting o kabulkadas ang headlines ni ini nga nagkanayon. 5 ka sibilyan samdan sa 40 minutong pinosilay tungod sa rido dito sa Lanao del Sur. Ang detalye sa report gikan usab ni sa sikbit nga mga dapit ibagting 28 Kimberly namuag. BBC
5: Live Report. 5 ka sibilyan lakip ang duha ka babaye ug usa ka 13 anyos nga estudyante ang samdan human mibuto ang dugay ng rido tali sa duha ka pamilya sa sitio Barupit, Barangay Pindulonan, Pikong, Lanao del Sur niadtong Martes, Mayo 19. Sumala sa kapulisan nagsugod ang pinusilay alas 3:30 sa hapon human sa unang insidente sa pagpamusil nga nalambigit sa umagad ni Samad Atil Saripada. Human makabiya ang mga awtoridad sa lugar giingong kalit nagpabuto ang armadong grupo batok sa mga residente nga kaalyado sa kampo ni Saripada. Pada nga gibalusan usab sa Pikas grupo og misangpo sa halos 40 ka minuto nga pinusilay. Ang mga nasamaran nga naigo sa stray bullets mao sila si Nasir Alampa Maruhum nga naigo sa tuong nga bahin sa Tiyan. 18 anyos nga si Amrex Ali Saripada nga naigo sa Agdang. Kalalaga Alampa Sultan nga naigo sa wala nga bahin sa Lioga. Asia Alampa Saripada 40 anyos nga naigo sa tuong nga paa og ang 13 anyos nga estudyante nga gitago sa ngalang Aisha nga naigo sa wala nga paa. Hinungdan nga dali silang dala sa Balay Tambalanan. Padayon karon ang hot pursuit operation sa kapulisan ug militar batok sa siyam ka suspek nga sila si Jamil Saripada Makabanding, Naungko Alampa, Rasa Alampa, Raki Alampa, Salamat Alampa, Tox Alampa, Piangni Alampa, Samin Alampa ug Umair Alampa, Pulos Minyo, mag-uuma og residente sa Barangay Pindulonan, diin mikalagoy paingon sa kabukiran sa Pualas. Sigon pa sa mga awtoridad nga padayon usab dilang gibantayan ang lugar aron malikayan ang dugang hulga tali sa duha ka pamilya. Bagting 28 Kimberly namuag sa BLFM ug Radyo Bagting.
0: 106.7 Radyo Bagting. O, ni problema mga kabagting o kabalkadas. Gumikan kayo doon ay mga na, kanibitong naangin nga diliunta angay nga maangin mga kabagting. O, kabalkadas. So, sa mga nagpangutan ha, single face gihapon sa palpalan ha, sa 106.3 Bell FM, o na magdungog gihapon ta. Dini sa live. O, kay single face ang among linya dito sa palpalan. Pero natay, kanibitong linya, kompleto itong linya diya sa Bayaw. Pwede sa tanin nyo mabati din itong online, Radyo Bagting app o di ba ka ha? Pwede sa Radyo Bagting News, Bell FM News, 106.3 Bell FM o Radyo Bagting Entertainment mo makapamina. Alas 5:18, samtang sa Pinkas Bahin, tabuktang at to sa report usab ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan kay Barangay Secretary og BPAT member patay usab sa ambush sa Ligwasan SGA sa Barm. Mga hanay kinis mga balita gikan sa itong mga silingan ng mga rehiyon. Ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. BBC
6: Live Report. Patay ang duha ka mga barangay officials human giambush sa wala pamailing mga armadong suspect samtang sakay sa usa ka multicab sa sitio Bungalos, Barangay Kabasalan, Ligawasan Special Geographic Area sa Barm. Alas 12:45 sa udto niya tong Martes, Mayo 19, 2026, naila mga biktima nga sila si Tamano Giambalan kasamtang ang barangay secretary sa Barangay Kabasalan og si Norodin Salinugin, miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team kon gitawag nga BPAT. Sumala sa investigasyon, kalit lamang gipusil sa mga suspect ang sakyanan sa mga biktima nga mahinungdan sa ilang hinanaling kamatayon tungod sa daghang samad pinusilan sa nagkalain-laing bahin sa lawas. Nasairan usab nga kauban sa konvoy ang barangay captain sa Kabasalan apan nanakini sa laing sakyanan og luwas kini sa insidente. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron masuta ang motibo sa mga pagpamusil. Lakip na ang posibilidad sa rido o away pamilya og koneksyon niini sa ilang posisyon sa barangay. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Bell FM. Radio Bagting. Oras sa Sibian sa Radio Bagting o Bell FM, mala 5:20 na. 106.7
7: Bell FM. Radio Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
12: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga gibati, pag tumalgid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
13: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
14: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
13: Para asa na?
14: Ang Kakao Rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
15: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
16: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
17: Ang

0: Virginia.
1: Set Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
2: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy. Anong Panginoon po? Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: 106.2 Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantinan.
8: Round 2 na ta mga kabagting og kabalkada sa gihapon sa tumpag panag-uban nini sa Lanog sa Bagtingan. Labi pa sa inyohang pag-tune in ni mga orasa. 106.3 Bell FM single phase paghihapon. Ang hinautang makabalik kini apan pindi na ni siya sa pag-akatar kinatawagan na natawagan naman usab sa technical team. So paabot-paabot lang ta pero magpadayon og gihapon sa pagsibya. Nagyo sab sa tong Facebook live og di baka sa 756 sa Radyo Bagting og ingon man Radyo Bagting Entertainment. Alas 5:26 na mga kabagting og kabalkada. So okay, kining ato ang tulumanon ang gipaluyohan usab kini sa maayong kabubuton sa padayon paghihapon nga nag-abag nining atong tulumanon walay pagluban. Kini ang produkto sa Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan ug maayong vitamina para sa mga kabataan. Ikan sa puyang at tuna ni nanay ug ni tatay, ni lolog, ni lola. Yan ang may para sa puyang nga 0 to 11 months Vitron Drops. Para sa mga nagidad og 1 to 12 years old, Vitron Syrup ug Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Okay, ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kini sa nagganyang butika o pharmacia sa inyong mga dapit. Normali kaya ng pagkasayong malimtanon, Vitron Vitamins Plus Iron. 527 mga kabagting o kabalkada, standby. Yan yan na ang mga hanay sa mga balita paghihapon ninis tong pagpanag-uban ang Lanog sa Bagtingan. Atong sayran ang dugang pang mga balita. Hindi may kalabtanan no sabah sa diin na napahigayon yung kalihukan. The 1st CMO Mahigalaon Battalion nga nangulo sa Joint Peace Engagement of Capacity Building sa Lanao del Sur. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Unyutli Razan.
7: BBC Live Report.
0: Nagpahigayon og Joint Community Engagement Information and Education Campaign o Peace Capacity Building Activity ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa Mahad Mubasirin Al-Islami Madrasa, Barangay Banga Pantar, Marantaw, Lanao del Sur na imong malampuson ng kalihukan pinagi sa pagkigtambayayong sa 103rd Infantry Brigade, 4th Mechanized Battalion, Local Government Unit sa Marantaw o OVP BARM Satellite Office Team aron mapalig-on ang panaghiusa o kooperasyon sa komunidad. Tumang-usab sa mga aktibidad ang pagpalambo sa peace advocacy o dugang kay balos katawhan kabahin sa kamahinungdanon sa kalinaw o siguridad. Ang nahisgutan nga kalihukan kabahin usab sa padayon nga paningkamot sa kasundaluhan o mga partner agency sa pagdasig sa malinawon nga relasyon tali sa komunidad o gobyerno alang sa malungtarong kalinaw o kalambuan sa probinsya sa Lanao del Sur. Bagding 29, Chiril, Unyot, Lirazam sa BLFM o Radio Bagding.
8: 106.0 Hindi lamang ka na mga programa o kalihukan sa 1st CMO Battalion o Mahigalaon Battalion mga kabagting o kabalkadas. Gumikan kayo bayo-bay pa sa pagpagikutay, pagpagigdugtong ngadus komunidad. Sa pikas bahin sa mga kasayuran na ibagting 17 Florenza Fima. Og kini may kalabtanan sa lalaking nangawat og cellphone dakpan sa mga otoridad. Og kini ato ang sayran sa report ni Bagting 17 Florence Afima.
7: BBC Live Report.
8: Wait lang John ha, wait lang. Okay, go ahead John.
9: Kapuson nga nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 20 anyos nga residente sa Kumalaran sa Zamboanga del Sur gumikan sa kaso nga pagpangawat og duha ka cellphone. Dito kini nadakpan mahitabo ang pagpangawat sa Prok Tinangkong 2 sa Barangay Buena Vista, Pagadian City kung na diin na duha ka mga biktima nga nagpangidaron og 20 o 18 anyos. Nagingong nga litaho kini ang sa mga otoridad tungod na tutpa kinangawala ang ilang mga cellphone. Apan na kalito to pa nga ni contact nga to kanila ang duha ka suspect o gani demand kini nga mangayo og tag 2000 pesos aron nga iuli ang

0: dinag medikasyon samtang ang suspect ang gibalhog na sabgaron sa Labangan Municipal Police Station na Bagting 17, Florence Fima sa Belfm, Ugradyo sa Bagting.
1: 106.3 LL Astilan, basig na tikdulan lang to ba niya? Kaya nagunitan may sanggot. Kaya lagi mapagpadala sa inyo mga kalagot o kapungot kay usahay kung ato na pa si Nuntan, basig kung saan nalang itong mabuhat. Kung sa ba kay mabit-bit, kung sa pa itong mabunal o mahapak, o di ba ka matikbasan gayon. Kung ito yung mga kasayuran, gikan sa nasangpit nga dugang update to. Ito gikan sa lungsod sa Labangan. Alas 5.30 na. Ini sa tumpag panaguban, samtang sa Pikes Bain, doon na pa'y hubog nga security guard. Aristado human nga gingong illegal nga nagpabuto og armas dito sa Ozamiz City. Kani sa siling ang mga dapit ng mga update sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC
2: Live Report. Sa kote sa kapulisan, ang usa ka 40 anyos nga security guard human giingong nagpabuto og pusil sa residential area sa Puro 4, Barangay Pantawan, Ozamiz City, Baguhay lang. Giila sa mga otoridad ang suspensado nga si alias Jovi, residente sa Barangay Stimson, Abordo, nga karon anaana sa kustodiya sa Ozamiz City Police Station. Base sa report sa kapulisan, may responde ang mga operatiba human magkadawat og tawag gikan sa concerned citizen mahitungod sa pagpabuto og pusil sa mong lugar. Pag-abot sa mga pulis, ilang nasugatan ang suspensado nga giingong lango sa ilim nung makahubog ug adunay dalang kalibre 38 nga revolver nga gitago sa iyang hawak. Nakumbiska usab gikan gani ang 5 ka buhing bala ug usa ka baso sa bala nga gituohang gigamit sa insidente. Posibleng atubangon sa suspensado ang kaso sa paglapas sa Republic Act number 11926 con an act penalizing willful and indiscriminate discharge of firearms. Bagting 28 show Kimberly Namuag sa Balof M ug Radio Bagting.
1: 106.3 LL. Ato yung mga kasayuran, gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuag, mga kabagting o kabulkadas. Ini sa tumpag panaguban sa lanog sa Bagtingan paghihapon, no? Pagipahibalong ato kaninyong tanan nga padayon paghihapon may nga single face ni mga orasa. Pasensya naging kayo, pero at least bisan pa man tudog single face, pwede pa ninyo nga mapamati nga ito ang programa. Ini sa kahanginan pinagi sa itong Facebook Live. Good morning, Diay. Oy, good morning. Kaninyong tanan, kaninyong mga nagpadangat sila mga mensahe na si Baltasar Akain Minyoza watching from Malaysia. Mo ba, Diay? Sige, good morning. Diyas tanang taga Malaysia, especially ni Baltasar Akain Minyoza. Olga, Diay, good morning. Usap sa tanang mga OFWs, diha. Olga, sa inyong mga kabanay. Amping sa kanunay. Alas 5.39. Ini sa ito ang tulumanon sa dugang pang mga balita. Inyong mga greetings sa ito na basahon ninyang sa ito ang sa dipat na mag-end sa itong programa. Anya, ang presyo sa mga itlog o oil mo ay itong hatagan o pagtagad garong buntaga. Alang sa update sa merkado kay para at least naman katong mga dili kayo maayo nga mangluto. Anya, gawas pa dili kayo maayo mangluto pero kanabang magdali-dali kanunay nga nagdali. Pinakasayon na magid kayo ning lutoon ng itlog. Itohon, tawag na. O di ba ka, i-boil na yun akong na ganahan ka noon na. Ayun, pwede nang sige, prito ha. Ang di mayinas panlawa. So, adto po dos mga pagpabukal. O, pabukali na lang na ninyo. Ramon, tamadali. Mungod ka, balot. Pero itlog na niya. Ay, 40 na. Dini sa itong pagbanaguban, standby. Tagantag mga kasayuran na itong ipaambit nga na kaninyo. Dini lamang sa lanog sa Bagtingan.
3: Nagpaminaw kamo sa lanong sa Bagtingan.
4: Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
5: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
6: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos si Addo, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating ani na mauwa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ato. Pag-take na ako ng doha ko pa, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
6: Oo. Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya gika ng... Ako ba siya gika na asin man dahil ito na nabuo?
7: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
7: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
7: Aha.
6: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
7: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
5: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaybod ang paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
10: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
9: Skin Shop? Asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
9: Unsa man ilang baligya didto?
10: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
9: Safe ba na ilang products?
10: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
9: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
10: Wait, there's more. Nagadawat sab sila o resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
11: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
5: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
12: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
13: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nagana man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
15: Ano oh.
14: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
16: Oh no!
14: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
17: Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold.
1: Pagkada sa mga nagatang sa presyo sa mga itlog, kining mga itlog o presyo nga itunol ganato dinhi sa atong pagpanaguban sa lanog sa bagtingan, presyo ni sa mga itlog sulod sa merkado. Dili ni ka itong mga nasa daplin nga doon ay mga kuan bitaw ka ng ikarga sa truck nga mag-irog-irog lang. O katong mga muhunong lang ang daplin-daplin dili ha. Dito gini sa sulod sa merkado publiko o gakini base usab sa mga nakalap nga mga impormasyon. Ibagting 27. So, ano na ta? Standby na. Ang market report, ready na di ha? Kayroon nga to ang sayran. Ang update sa merkado. Good morning ni Mudayang. Olga, kumusta itong precious mga itlog? Ibagting 27. Daryl Ayaay.
3: BBC Market Report.
8: Yes, bagting 16. Mayong buntag di ha kanimog ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita karon din sa merkado publiko, particular sa may itlogan nga bahin. Yung mga orasa to, ito nulang kasabtang ang presyo sa itlog o gidibol. Una kita sa itlog, jumbo 8 ang buok, so 40 ang tray. XL 750 ang buok, 210 ang tray. Large 7 ang buok, 200 ang tray. Medium 650 ang buok, 190 ang tray. Small 6 size ang buok, 180 ang tray. Organic, 5 ang buok, 150 ang tray. Itlog sa pugo, 25 og 250 ang tray. Itlog sa pula, 15 ang buok, 500 ang tray. Sa edible, palm, 35 ang lapad, 115 ang litro, 330 ang galon. Minula, 60 ang lapad, 200 ang litro og 600 ang galon. Kung ito ang kasamtangang presyo sa itlog o gidibol, ako si Bagting 27, Daryl Ikatayaay sa Belafem o Radio Bagting.
1: 106.5 Radio salamat yang og motoy mga presyo sa itlog og oil nga kanunay gid natong mamahimong madali-dali sa panahon sa panginahanglan. Itong mga presyo to nga kikinahanglan og inyuha ngayon nga mahibal-an. Basta sulod to sa merkado ha. Wami labot sa uban pa mga presyo pero motoy sa sulod sa merkado. Bikas bahin sa mga kasayuran, tabuktang at sa mga impormasyon usab nga nakalap ni Bagting 28, Kimberly Namuwag. Abot nini mga kalihukan gikan sa BFAR, gumikan kay BFAR 9, nagpahigay ng water quality monitoring sa baybayon sa Pagadian. Ang detalye sa report ni Kimberly, atong sayran.
3: BBC Live Report.
2: Nagpadayon ang monitoring team sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Region 9 uban sa Sir Charlie A. Ripana o siya kay chemist o iyang staff sa pagmonitor sa kalidad sa tubig sa kadagatan sa Pagadian City, Baguhay lang. Ang ilang sakop sa monitoring mao ang mga lugar sa Bukana, Kawit to San Pedro, Bukana, San Pedro to White Beach, sugan mga fish cages sa San Pedro o White Beach. Sumala sa BFAR, importante ang water quality monitoring aron masiguro ang galingon o sustainability sa fisheries o aquaculture production sa syudad. Pinaagi sa regular nga pagsukod sa physical-chemical parameters, may balaan ang gahimtang sa katubigan o mas mapalambo ang hapsay nga pagtubo o survival sa mga isda o uban pang aquatic organisms. Lakip sa gimonitor nga parameters, mawang temperatura, pH, dissolved oxygen, salinity, turbidity, electrical conductivity, total dissolved solids, ammonia nitrate, phosphate, alkalinity o chemical oxygen demand. Kini nga importanteng basihan sa kalidad sa tubig o gahimsog sa marine environment sa mga fish ponds, baybayon, suba o aquaculture areas. Matod pa sa ahensya ang regular nga monitoring, nagdala og daghang kaayuhan sama sa pagmintinara sa husto nga kondisyon sa tubig para sa mga isda o aquatic species, paglikay sa fish kill o disease outbreaks, sa iyong pag-ila sa pollution o environmental degradation, pagsuporta sa sustainable fisheries o aquaculture management, pagpasunod sa environmental o fishery standards, o paghatag og scientific data para sa planning o resource management. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Belafem o Radio Bagting.
1: Ato mga kasayuran, gikan usab sa BBC News Center, labot gihapon kadto no, sa pagpalambo o pagmonitor sa kahintang sa katubigan, nagkadagatan din sa Pagadian City. Sadog ang pang mga balita nga nakalapusaw atong baligas bagting 27. O, gumikin kay doon na po yung programa ang PCA. O, gadiin nga ito kining pag-asairan may kalabtanan kini sa focus group discussion on CFIDP implementation status. Samtang ang ipahigay sa PCA 9 Regional Office sa Pagadian. Ibagting 27, Daryl Ayaay.
3: BBC Live Report.
15: Gipahigayon kagahapon adlaw Mayo 22, 2026 sa Philippine Coconut Authority Regional Office 9 Conference Room sa Dakbayan sa Pagadian ang usa ka focus group discussion aron susihon ang kasamtangang dagan og status sa pagpatuman sa coconut farmers and industry development plan sa rehiyon. Ang focus group discussion nakasentro mahitungod sa status sa pagpatuman sa coconut farmers and industry development plan. Ang mangkalihukan ang gitambungan ni Rodrigo Montero, ang regional CFIDP person. Uban ni Jason Jao, ang provincial CFIDP focal person, ingon man ang mga representante gikan sa Pangasinan State University o Philippine Coconut Authority Regional Office 9. Tinguha niini aron sa siyon ang kasamtangang dagan sa pagpatuman sa CFIDP, ilo na mga hagit nga nasinatian sa pagpatuman sa programa ug maghimo og mga rekomendasyon aron mas mapaligon pa ang paghatod sa mga serbisyo ug suporta ngadto sa mga mag-uuma sa lobby o mga stakeholders sa rehiyon. Gawas niini ang kalihukan nagsilbi usab nga higayon sa pagpaambit sa mga labing maayong pamaagi, pagmatuod sa mga kasaligan sa natad sa pamuo ug pagpangulik taw bililhong pananom gikan sa mga nag-unang grupo aron masiguro ang kaepektibo ug malahaw tayong pagpatuman sa mga inisyatiba sa CFIDP sa tibuok rehiyon. Bagting 27, Daryl Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting
3: 106.7
1: Okay, salamat sa mga programa galihukan no, nga gipahaom sa PCA Region 9. Ay 53 na din ito nga tulumanon sa Gyapon na nito mga dunay kabataan nga nag-edad og 3 anyos nga ito na sa 5. Di ba ka dunay mga elementary nga mga tinunan na sa grades 1 to 6. Ipa-enroll na ang inyong mga kabataan sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated Consima PESI. Ang ilang enrollment nagapadayon alang sa school year 2026-2027. Kunya ang enrollment fee niini is 2K lamang. Kunya ang ilang pagbukas sa klase karong June 8, 2026. Kunya dili mo ang mawala ka sa learning sa inyong mga kabataan kay small class size lamang ang ilang gibatnan. At ipasabot sa doon ay 25 lamang kabuk ang ilang i-cater sa saka room. Aron nga mamahimo gayon nga matutukan ang panginahanglanon sa inyong mga kabataan. Full air condition ang mga classrooms mo nang di ka ngayon mabalaka kay komportable ragid kayo ng inyong mga kabataan. So sila nagatanyag sa preparatory sa nursery, 3 years old. Kinder 1, nasa 4 years old. O kinder 2 is 5 years old. Samtang sa elementarya, 1 to 6. Alas dugang kasayuran, bukas ang ilang opisina, diya sa SEMA PESI. Gikan og alas 8 sa buntag, laos nas alas 5 contact na sa hapon, Monday to Friday. Naa sila mahimutang sa may Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. O ang mga katultol, dihagod sa may basketball court sa may San Jose. Diha, sulod mo diha mga kabagting o kabalkada sa kanangadalan. O ganay gate diha nga white, pasulod o sabi. Safe po ng inyong mga kabataan kay dili man na sila tulog garsada para magdagandagan, di ba? Napo na sila yung mga kanabitaong lapad nga area. Mga diin, pwede pong kaparkingan kumukuha mo sa inyong mga kabataan. Contact sa ilang cellphone number 0951-835-7196. Ilang text line, building minds, nurturing hearts, one family, one Sima Fesi. Manang Sima Fesi kon Sima Pagadian Educational Center Incorporated. Alas 5:55 na, dinisto ang tulumanon. Ikita mo ga, taas o ga, istorya kay napako sa state of ikan sa mga kakarat sa tututunlan. Okay, alas 5:55 na nito mga nagpadangat sila mga mensahe dere ni kani ato na ning hatagan og pagtagad pero hulat-hulat sa ko sa resulta. ang resulta nga itong is 899. Ang 9 PM, kagabi nga resulta is 899, mga kabagting o kabulkadas. And good morning on day nato ni mga nagpadangat sa ilang mga mensahe ni Tata Judy Makalisang may buntag di sa Salawagan di Mataling. Amonita sa Sel Calderon Tilao ng Sabdeskulo Mulawi sa Buang Gadalsur. Yapod sa Tabina na si Sir Vanix Mutya Bamunga. Jansen Lamar Usab, watching from Binuay, di Mataling, Sambonga del Sur. Si Calvis Arisgado Usab, Badris Pagadian City. Oga ingon man ni Baltazar Akain. Di sa Malaysia. Oga ni J. Portalio Neri. J. Portalio Neri, duty sa from Raim Hotel, guard on duty. Sige, salamat guys, pagpaminaw. Oga ingon man, Adelia Neri Abaton, maing buntag. Oga ni Imblar Annalyn, maing buntag, usab ni Mudiha. Sa inyo ang nunay kayo nga pagpadangat sa inyo mga mensahe ni Jeneline Espanyol Ibol, may buntag usab ni Dundon Turmes. O Dias Kamalig Dumalinaw ni Susan Caballero Perez. Dias Barangay Bibilik da Dumalinaw sa Buanga del Sur, mga kabagting o kabulkadas. Ayan ang inyo mga greetings na to ang nabasa kinsa pa may na late diha o padangat sila mga mensahe. Ato nang hatagan og pagtagad ini sa tuang pagpanag-uban. Ingon man usab ang produkto sa kinibitang ani usab ang mga produkto nga diin nito mga nagpangita sa mga produkto sa Yes to Health kining sa Santon bang mga produkto nga diin na iya sa Yes to Health o doon na po sila Yes to Health Clinic and Pharmacy na may mutal sa may atbang sa Gate 11 sa Santa Lucia, Pagadian City o gilangkuban kini sa mga produkto sa Santon Plus Coffee Mix, Gold Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix o Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap o Santon Herbal Oil. Doon na po yung Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o Premium D3 Soft Gel Capsule o yun man ang Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus Corbo Permen Enhancer and Assist the Pain mga kabagti o Clear Skin Herbal Soap. Ano mga kabagting o kabalkadas, kiwala to'y igang oras sa pagpadayon pa din sa toang tulumanon. Eh, na toang pulong na to'y ipambit nga na kaninyo. Inihigikan sa Titus 2, chapter 2, verse 7, show yourself in all respect to be a model of good works and in your teaching, show integrity, dignity. Agos bagting, this is Ais, Vanessa Cagas, tumakmalaga, salamat, ug may buntag ka na itong tanan.
3: 106.6 Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
16: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Santon Plus Gold.
18: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
19: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
20: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
19: The angel of the Lord declared unto Mary,
20: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: Behold the handmaid of the Lord.
20: Be it done unto me according to your word.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: And the Word was made flesh,
20: and dwelt among us.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
20: that we may be made worthy of the promises of Christ.
19: Let us pray.
20: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Saint Cecilia,
20: pray for us.
19: Saint John Baptist de la Salle,
20: pray for us.
19: Leave Jesus in our hearts forever.
20: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
21: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan. Para asa na? Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
0: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Maapil sad ko ana.
22: Para sa dugang pang-impormasyon bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
23: Ang

0: Alas sa 6:00 datong oras sa Kabagdi Kabalgada sa pupunta Galinyong Danan adlaw garon nga Webes sa Pizza 21 na kita sa buwan sa Mayo 2026. Laing adlaw na usab di resto nga pagpanaguban na Kabagdi Kabalgada sa maing buntag sa mga nagsunod sa kanunay ning Sibian wapag nakabalik yatang FM. Ala ganinyong tanan sa EM tayo magdungog-dungog karong buntagan. Kamusta pagadianon sa Busurians? Lagip na usap sa mga kasikbit ng mga napit ng nagpaminaw karong mga orasa si Bian sa Radyo Magding. Good morning! Ingon man sa kanunay sa mga mag-uuma, mga mananagat, lagip na usap sa itong mga negosyante, sa itong mga drivers. Mayong buntag, Agos Bagting 17, Florence Sofima. Nagubanta hangtod paghihapon sa alas 7 ang takna sa buntag. 0938-2077-614 at ang usbot ng text line 0938-2077-614. Sabay na hitabo dari sa Surico, kanuna lagi mo mawala, mabuntag sa makadlaon ay no? Dugay kay magkabalik. Dugay kay magkabalik dadapit ang linya na mo dari sa may Mount Palpalan. Ambot sa nahitabo nining Samsorico nga halos magil kadakadlamo na lamang mag single face dihang dapita. Oh, double check kaya na ang inyoha mga linya dihang dapita, no? Kaya ron in town nga dili po mapudlong ning FM. Loy king ang mong FM kay maugi mapiktuhan na ano galing nga doon ay single face nga mahitabo kabagdig kabalgadas siya. Anyway, isa man to nung nag-single face karon sa FM, watay tingog, pero nata sa AM. O napadayon to sa tuwang pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan. Oh. Sige, kamusta yun tayo sa tag sa mga lugar karon? Kamusta man mo tuod tanan? Pangumustahon sa tamuoy? Hmm? Kamusta dahi tuod mo? Ibasin mo niya bag mapariha mo ni Pia Cayetano as na nahiubos kayo siya kay human sa nahitabo nga katubitaong na matawag taog kagubot sa Senado niya itong May 13 to, no? Hmm? Atong nang labay nga adlismana kay nahiubos kay siya taman tungod kay ang kanhi matutpang majority wala gyud ni bisan usa sa ilaha ang nangumusta ko na sa ilahang sitwasyon human sa nahitabong kagubot. Oh, nihatay. Nagingon nga, the best actress gyud si kuan si Pia Cayetano, si Loren Ligarda, no? Hilak nga way tulong luha. Oh, ano yun? Gumustahon sa tamo. Kaya ba sino niya masukong ba? Mura mo og si Kuan na masino niya og mapariha mo ni Pia Cayetano nga kineng wagi daw yung tayo nangumusta basin usa lang sa ikabuok. Oh, eh, kumusta? Unsa nahitabo? Yan ko niyo makita kapag di Gabalgadas, nahiubo siya kay naratol matod pa sila na ito gumiga ito nahimong kumusyon. Nahitabong kumusyon ba, no? Nahitabong kumusyon nga katong nagpabutog armas pahantod karon kay ambot kay si Aplaska moingon nga kining dunagi una nga nagpabutog armas. Oh, ambot kisa usay drama ni Senado kabag di Kabalgadas. Anyway, di ba? E pagahuman imbutang ta nga oh kisa gyud di pud maratol nga dunay kining buto sa armas nga nadungog dito sa Senado. Pero pangutana ba kung nga ugaling ikaw nga nag-uol na nabalaka, makaako pa mag-post dira sa social media nga okay lang po kami. O, di ba? Aha naman tong okay lang po kami. Nga pagkahuman, pahilak-hilak, pag-abot sa kuwan. Pag-abot dito sa kagahapon, kabagtig kabulgadas. Di ba? So, mo na giingon nga ning gula itong mga likuan, kining ang mga best actress sa Senado. O, ambot lamang gayon. Muna giingon nga kumustahon sa natong yung tanan. Kaya basta nun niya o mapiya Cayetano taning kalakihan eh. Anyway, nagingon kabagdig kabulgadas nga nagkaguliyang ng tanan, di ba? Nagkaguliyang na unsay mga panghitabo karon kasikas gikas sa Kongreso, sa Senado, lahos na ngadto sa uban pang mga nagadaya nga departamento nga nalambigit niadtong mga nanglabayng semana kabagdig kabulgadas, no? Nagingon ta ba daghan kay problema nga tuwa nga nasud, pero nagadaghan po kayog mga drama ning atoang Kongreso ug Senado. Lakip na usab ang uban pang ahensya sa gobyerno na yahoman balik no dunay pamahayag bag-o giluwatan si PBBM katong ingon siya nga unsa to hindi natutulog ang gobyerno mao ba to oh hindi natutulog daw ang gobyerno no so tinuod siguro nga wala natulog ang gobyerno sa pagpangita og kinibitaw nga mga pamaagi ba aron nga mahatagan og solusyon ang kining atuang problema sa nasod. Oh, ana siya. Hindi natutulog, hindi nagbabakasyon ang gobyerno. Mao ni ang iyahang gihatagag pagpaklaro sa asahan po ninyo na ang inyong pamalaan ay hindi natutulog, hindi po nagbabakasyon. Walang ginawa kundi mag-isip ng paraan kung paano or kung ano ang pangailangan ng taong bayan. Mao ni iyahang giingon. So, munig may kabalkadas, no, ang atuang gobyerno daw kay padayon nga nangitag solusyon. Unsa nga solusyon ang iyang gibuhat? Ayuda, di ba? Relief assistance. Mudmod og ayuda wala tuo. Kay moni usa sa mga nakita sa gobyerno karon nga gikinahanglan sa matag pamilyang apektado sa krisis, di ba? So kini nga pamahayag ni BBM kuan ni siya. Ato ning Lunes niya giluwatan. Atol sa distribution bitaw sa bawat bayan makikinabang or katong BBM dito sa Makati City ni. Oh? Nga din kabag di kabalkadas, doon na magigibuhat ang gobyerno, di ba? Doon na igibuhat, pero wala lang kayo na nasakto ang pag-implementar. Nga no, makayang gumantag dili sa wala na sakto ang pag-implementar. Tungod kay adunay mga tao lagi nga ngayon nga hatagan sa hinabang nga wa na kadawat. Kagahapon, nagisgot tag poverty. Kapobrihon. Nga ang Zamboanga Peninsula maoy top 1. Nag-una sa tibuok nasud. Duhan tag mga reaksyon nga nadawat. Nga hangtod din kasamtangan doon na pag-ihapoy mga dili ang ayan nga makadawat og hinabang nakadawat. Di ba? So muna giingon kabag tigabalkadas, dari manggod, no? Kini nga giingon ta nga ang hinabang sa gobyerno 100% matod pa nga ang makadawat na niini katugay yung mga pamilyang angayong tabangan gumikan kay anaa sila yung listahan, no? Nahimong sumbanan gikan sa PSA nga mao ang ilalom sa CBMS, no? Mamani ang giingon ni kining Yusek na NAPSA, NAPSI Yusek Isnain Nakatong nga sa pag-identify sa mga pamilya nga hatagan o hinabang sa gobyerno is kadtong gikan sa CBMS. O nya karon gabag di kabalkadas ang pangutana lagi kung ang kanabang sa CBMS tanan ba ni ana 100% ba ang ninghatag o nitug-an sa tinuod nga kabos o di sila kabos? Di ba? Muna giingon nga kinahanglan gayod nga doon na ni Shai Monsaman follow-up nga monitoring kung tinuod ba gayod. Kay like for example, pila ba katuig na to ang data ay ha mapa-implementar usab ang programa? Di ba? Sa itong nasairan, for example, karong tuiga, adunay ipahigayon nga kining CBMS, hindi ba ang survey, no? Adunay ipahigayon survey, census, ana, census man na siya. Karon bang tuiga, adunay matawag taog kining programa nga ihatag dayon ngadto sa ilaha? Di ba dili pa? Maabtan pagpila ka tuig. Sa to pa, daan raghapon ang listahan kabagtig kabalkadas. Kuno galing kadto imong basihan kay wala kay follow-up nga gipahigayon. Di ba? Sumuna nga ang uban magbagulbol. Nga nung nakadawat nga ning asenso man na. No? Tungod kay gikan sa pag-sensos, ang nahitabo, wala pa kay sila ning haruhay. Siyempre, ikaw nga tawo, maningkamot yung ka. Di ba? Maningkamot ka nga makalingkawas o mahawas sa kalisdanan. Unyanan, sa pag-implementar karon sa programa, aduna na'y budget, o dito man, naapil ka sa kining listahan nga kabus ka, unyahuman kay ning asenso na ka. So ang nahitabo, dito na magpagulbul uban, hala gipili. Kay udi man na siya ngayong tabangan kay ning asenso nganong nakadawat. And to think, sa ako nang gikaingon, atong lantawon kadusa ba nahitabo o gipahigayon ang sensus, no? Kay mostly magahinan og budget is napagyud maabot og tagpila ka tuig, di ba? Tagpila ka tuig ay ha pa adunay mga hinabang nga ihatag ang gobyerno. Dili diha diha dayon nga adunay ihatag ang gobyerno kabagtig kabulkadas, no? So mao na nga ang giingon ni BBM nga hindi natutulog ang gobyerno, hindi nagbabakasyon. Kanunay'ng naglihok. Kanunay man yung naglihok sila. Di ba? Pero ang pangutana lang, kung ugaling ang mga programa nga ilahang gi-implementar, naabot ba gyud sa angayang tabangan? No? Wala ba matawag ta og nausik ra gihapon? Di ba? La sama nining mga hinabang sa kunang gikaingon. No? Unsa ba mga hinabang karon sa gobyerno? Kung adunay 4-piece, adunay akap, adunay 2-pad, unsa pa? Ang aduna po'y walang gutom. Dire sa walang gutom, daghan po kayaw-yaw dire. Kay lagi, naaday ang dili ang ngayon nga makadawat sa walang gutom, pero nabutang sa listahan. O tungod ka na, kaysa pag-survey sa paghigayon og census niadtong tungura, anaa pa sila usab sa kalisdanan, di ba? Sumuna kabagtig kabulkadas nga dunay mga gihimo ang atuang gobyerno, no? Pero usay kay matabunan tungod sa mga nagkadaiya nga mga issue kadramahan sa Senado sa Kongreso, di ba? Sumuna ay nahitabo. Muna nga, karong panahon na dapat magyun magkahiusa. Kanyang ito, nag-atubang paghihapunta sa krisis? O? Hulga sa kalisdanan. Walay kahumanan. Diba? So, kinahanglan taog unsaman. Nagkinahanglan taog sakto or konkrito nga programa. Dili ni putso-putso nga programa kabagtig kabulkadas. Kaya kung magsige lang tag-ingon ini, no? Magsige lang taga, mura bitaw tao ga sige la ga practice, sige la implement karon nga program, mura nahi mo lang trial and error ba? Gisulayan lang puro, wala bitaw, dili matawag nga magdugay ang usa ka programa. Nga naman, tungod kay dili man gud pod ma-implement tarong-tarong, di ba? Dili man mapatuman og tarong dira sa kininga sa inig implementasyon na. Plus, di pagid mawala lagi na yung isyo nga pili-pili, sumugin ni mahitabo kabagtig kabalkadas, di ba? Alas ay sa 20 na tong oras siya. Dari pag-ihapon sa pagpanag-uban, nagingon nga kining hinabang sa gobyerno, okay, matod pa ni kining Jose Katong, nga ang hinabang sa gobyerno, nakatabang. Yes, nakatabang man. Di gina ikalilong. Pero ang pangutana, manggod, no? Og hangtod kanus, ahatagan ni mo og hinabang ang usa katawo. Di ba? Hangtod kanus, aka, maghatag og mga ayuda. Why not, nga instead of ayuda ang imong ginahatag sa mga tawo, nganong dili naman na ginatutagaan ang mga tao kining programa nga pang malaho tayon sa tunang gibalik-balik. Di ba? Dili ta mag-implementar ang mga programa nga short term. Dapat mag-implementar tag programa nga pang long term. Nga sa tung lantaw, nga kung ugaling kini ang masakto lag-implementar, wala na unyay mga kabos nga pamilya kabagtig kabalkadas. Di ba? Mama na ang gilantaw ng itong gobyerno ka ha? Nga maghatag og programa sa mga katawhan aron nga mapaubsan ang poverty incidence. None. Sa kanunay paghatag og hinabang ayuda, makapaobos ba na sa poverty incidence? Sa tong lantaw, personally, sa kwa kabagti gibulkadas, mas nakapagrabi pa Hinoon sa poverty incidence. Ganun man. Tungod kay ang mga tao karon saga di naman Hinoon ganahan nga mo trabaho. Diba? Tungod kay adunay mga dagang hinabang sa gobyerno. Laliman ka, kung dili ka maapil sa 4-piece, pwede kang mo-avail sa walang gutom. Diba? Doon na pailain ng mga programa karon nga gipanghatag sa gobyerno, kanang tagpila, taghapsak sa akong bugas. So, maingon ta, nga, ang kaniadto, ang mga tao nga wala kayo gianad o hinabang sa gobyerno, maningkamot, di ba? Maningkamot nga aron nga adunay mapakaon sa iyang pamilya, katulos o sa kaadlaw. Maningkamot nga mangubra, maningkamot nga manisok-tisok di hadapita sa lampalibot o unsay matanom aron lamang nga adunay mapaabot. Pero karong mga panahuna, sumala, pangita danag maimong suhulan o manlampas, na pa ba? Nihit na kaayo. Di ba? Pangita di hadapita nga mamugas, maglisod ka. Unlike kaniadto kabagti kabalkadas, nga wala kayo hinabang ang gihatag ang gobyerno. Diba? Dunay mga programa kaniadto, programa nga ilahaga yung haguan. Karon manggod kabagdi kabalgadas, mga sagad sa programa sa gobyerno, dili na maghago ang mga tawo. Diba? Dawat na lang maglimpyo. Pwede ra ka maglingkod-lingkod, diana. Dantan og pila kat bulan. Doon na kay madawat. Diba? Sigo na ang nahitabo. Muna'y giingon na ang gobyerno saktog plano. Pero ang pag-abot sa implementasyon, wa na pod nagkadimao. Radio Magbating. Muna'y giingon, kabagdig kabulgadas, kanunay monitoron, kanunay na to nga kining sutaon, kung paunsa na to mapaubos ang poverty incidence. Oh, mogini, gabalik-balik, uktaman, paunsa, mapaubos ang poverty incidence. Gusto man diya yung maubos ang poverty incidence, why not nga ang atong ihatag na programa is kung ugaling mag-uuma ka, imuhang itrend ang mga mag-uuma. Kung skills worker ka, kung sa imong lantaw, doon na kay mga skills na napita, why not i-develop ni muna? Diba? May nguntag, naaman sila, naa sa testa, pwede, naa. Pero ang pangutana karon, di ba? Ang pangutana karon kabagti kabulkadas, kung tanan ba nakapahimulos, wala ragi hapon, di ba? Muni giingon, nga, kung giundang palangutan ng mga ayuda-ayuda, no? Ang mga programa uban sa gobyerno, daghan ang mapahimulos. Di ba? Kung giwala pala ning tupad, ay giwala pala ning, I mean, kining walang gutom, giwala pala ning ang napabinig akap, o guban pang mga programa, kung giwala pala na, o giilisa na og lain ng mga programa nga haguan yun sa makatauhan, di wala untay problema, di ba? Dili unta magpatuyang ang mga Pilipino o panganak. Ilagi, doon ay mga hinabang sa gobyernong ihatag, 4-piece, walang gutom, unsa pa na mga programaha, nga di na ang ngayon, nga di na nila kinahanglan pa nga maghago. Radio Magbating! Mauna'y nahitabo karon, mauna ang usa, no? Usa sa mga hinungdan, nga musaka gayod ang kapubrihon. Oh, sumala karon, di ba? Suruya ang tibuok na tong kuan, ang tibuok komunidad. Kung naa pa ba'y mga, daghan pa ba ang nagkuan, daghan pa ba ang nananom og mga utanon, daghan pa ba nananom og mga kining lagutmon, di ba? Gamay na lang kaayo. Di ba? Ngano man? Tungod lagi, kay nagsalig na lang halos sa gobyerno. Muingon na ang kastadurungan na bagi sa uban, ano, magkinahalan na maghago. Kinanormal lang, ay hatagan taghinabang, tungkol kaya atuan man ang buhis. Correct. Atuan ang buhis. Pero, sa inyong lantaw, maingon tag, Doon na ba'y kalambuan ang atoang kinabuhay kung ugaling masigilang tagsalig sa gobyerno? Wala. Kita raghihapoy makaluluoy. Diba? Sa kanon, sa sige na to, gumikan sa sige na to, salig sa gobyerno, hangtod ang nahitabo, kita na mo'y nahimong makaluluoy. Nga naman, tungod kay panahon sa eleksyon, di man tamubutar o walay kwarta. Naimudagan nga mga angayan nga mukupot og posisyon, nindot og mga plano nga makahatag og kausaban sa tuang nasod o sa tuang komunidad, di man suportaran kay walay kwarta ang nahitabo human sa eleksyon, ning haruhay mo nagpabilin ang nabulahan kadtong mga politiko nga nagbuhay daghang kwarta. Ngano man ilaha ang project, di ba? Tanan hantod mapunta sa ilaha, bawion ang gasto sa eleksyon, ang mga tao na pasagdan. Radio magbalik kapag di gabalgadas, dugang panisgutanan dito sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawan na size 27.
1: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuuran, pagbibigan sa katatawan.
2: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagkat pa lang, panalo na.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartet. Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko. Yun. Pabili ako ulit, pakli na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Sad Celebrity Beauty Soap.
8: Sad Celebrity Beauty Soap.
9: Para sa masanagon hingsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
11: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
12: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
13: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
12: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
14: Di ana ang gamhanan o gaybulungan Gaha Plus Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og daghan paguban. Don't get line. Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
15: sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran

0: O kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.2
1: Radyo Magbating. Mula bang sa katauhan, mudapig sa kamatuuran, pagdigan sa makakatauhan.
2: Alas 6:32 sa tung oras, sa balik na dere sa pagpanaguban, nagkabagdig-gabalgada sa nga tuwang tulumanon sa kanunay na bagan ka na sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maoslas Dr. Gino Olubancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonologist. Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonologist. Dr. V. Antolino, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. As Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugan kasayuran, pwedeng mo text or matawag cell phone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, kabagdig kabulgadas, sa mga incoming first-year college or diba ka senior high, pa-enroll na kamo sa Eliana Bayview College, the builder of future leaders. Pribadong tulungan sa pagadian, nga ubos kayog tuition fee, mako na ang Eliana Bayview. Pwede ka magkapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi eh. Una, gato mga literal nga mga working students, mga part-time jobs. Hala sige, mga pato na pa-enroll sa Eliana Bayview. Ang Eliana Bayview na himutang sa Balangasan o daghan sa sila mga extension campuses aron nga maka-accommodate nila ang tanan nga mga tinunan. Adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BALS. Ang Eliana Bayview College, the builder of future leaders. Alas ay sa 34 na tong oras, sa dugang pang nagpaluyo sa tuwang at tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Mao ang GPM 88 International Manpower Corporation. Alang ni adtong mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 nga tuna sa 43 anyos nga dunay plano nga motrabaho sa abroad isip mga domestic helpers. Ay napagalangan na apply now sa GPM 88 International Manpower Corporation, no? Kung na diin, kini sila ang dunay mga nakinahanglan o DH kung domestic helper alang sa mga nasod, sama sa Dubai, sa Kuwait, sa Qatar, o lakip na usab kabagdig kabalkada sa kining United Arab Emirates. So ay na mo pagalangan pa paag inyong buhaton kay muadto lang mo silang opisina nga nahimutang kabagdig kabalkada sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian City. No? Mao na ang GPM 88 International Manpower Services nga diin sigurado gayod nga matabangan mo nga makatrabaho mo sa abroad. First time or ex abroad, lakip na usab with or without passport, as long as willing mo nga motrabaho sa abroad, pwede kay mo nga ma-apply. O gingon man nagatanyag sila og libreng accommodation, pagkaon, pamasahay paingon sa Manila, pagkuha sa passport, o lakip na, libre ka medical. Muna nga, adto na sa GPM 88, International Manpower Services Corporation, with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Alas dugang kasayuran, pwedeng kontakon si Ms. Jacqueline Cabahog, sa cellphone number nga 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023.

Again, kunta ka si Miss Jacqueline Cabahog, kung gusto mo nga motrabaho sa abroad, isip mga domestic helper sama sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait. Sayang cellphone number nga 0927-362-1908 o sa 0962-211-6023. Mao ka na ang cellphone number ni Miss Jacqueline Cabahog sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas 6:37 na itong oras. Good morning, diay ni Jeneline Bargayo. Good morning po ni Rosalie Daliripin. Diya sa Mulom Lapuyan, Impalmado Tatski. Good morning. O Juanita Sasal Caderon Telaon sa Purok Malinaon, Baray Kulo Mulave. Good morning. Vanix Sabamunga. O Aso Abugada. Good morning usab. Sa May San Isidro Pitogo. Sa tanan nga nagpaminaw karong buntaga, mayong buntag kaninyong tanan. Alas 6:38 na itong oras. Matut pa sa nag-text din sa ito ang text line. Gabagdig kabalkada sa iyang reaksyon. Adal pa niya, tinood yun na kinahanglan sa mga tao karon kay hatagan o gasaktong panginabuhian. Dili ang magsigilag ayuda kay wagi na iya madi ginamulungtad og dugay. Matut pa sa ito ang texter. Adal pa niya, tinood ang kinahanglan na ito ron sir kay IDE. Hatagan og saktong training ang ato ang mga mag-uuma og lakip na usab ang ato ang makabatan-unan kung unsa ang ilang mga skills kinahanglan ihatag. Pwede raman adunay mga hinabang pero ginagmay lang ang hatagan yung dagdakong pagtagad-unta kay kadtong mga trainings nga makapadevelop or makatabang sa panginabuhian. Mugi na yung sa mga angayang gikinag ang ayan nga ipatuman, no? Pero lagi, saon taman, manigiingon nga, kanubot, kanon sa pagkaan eh, kay matod pa sa gobyerno, andam sila maminaw, pero ugado na yung mga kining hangyo ang ato mga katawahan, igura mo ingon, okay, noted, no, di pagkahuman, kaya di na ito, kaya ilaharag yapong paghukom, no? A decision mo ay matuman kabagtig kabalkadas. Alas 6:39 na itong oras, samtang sa pika sa bahin sa tuwang kining pagpanaguban o kining anti-political dynasty. Ang anti-political dynasty bill nakalabang na matutpas sa ikaduhang pagbasa sa bala, sa Ubos Balay Balauranan o kagabi kagahapon kay nagkaguliang ni sila kabagtig kabagkada si Leandro Labeste. Halos dili na paminawon sa yahang mga kaubanan nga mga kongresista. Unsa naman ning ato ang kuanoy? Kongresista, no? Halos dili na paminawon kabagdig kabalkadas, nagsige na lamang in town og dunay mga mo-object, no? Kung tan-aw mo kagabi kagahapon sa ilaha bitawng kining sesyon, ambot lang yon. Pero karon nakalabang na matud pa sa kaduhang pagbasa, oh. Giaprubaran sa Kamara de Representantes sa ikaduhang pagbasa ang sugyot balaudno na Anti-Political Dynasty Act nga nagtumong nga did-an, no? Ang dungan or managsunod nga pagkupot o katungdanan sa magpamilya sa usa ka lugar. Nagingon, lisod gini siya palutson. Basin kuto brani niya sa ikaduhang pagbasa or else kung makalabang man sa Kongreso, dito na po ni ipiton og taman sa Senado. Ilalom sa House Bill number 8389, dili mamahimong mudagan or mukupot og disaoga posisyon sa parihong lokalidad ang managtiayon or dibagha ang mga anak hangtod sa ikaduha, no? Nga antas sa ilabang relasyon o managsuon. Second consanguinity kabagdig kabalkadas pero kagahapon kasi ang isugyot ni Leandro Labeste gikan sa second degree, no, himuon ng fourth nga dili pwedeng mukupot og katungdanan, dili pwedeng mamudagan sa kining pareho nga lugar, pero kini ang gipang object, no. Lakip niini ang mga posisyon sa barangay, munisipyo, syudad, probinsya og lakip na distrito. Oh, ipangunahan nila ni Speaker Faustino Bojidi III o ni Majority Leader Sandro Marcos
ang nasugyot balaod noon nga gisuputan usab sa kapin 170 ka mga magbabalaod. Sigon pa sa masa author nga tumong nini nga pakusgan ang pagsalig sa publiko ngadto sa gobyerno og hatagan matubagpatas nga pagkangakahigayunan ang uban nga katawhan nga makasulod sa serbisyo publiko. Kung hingpit na kini nga mabalaod, obligado usab nga magsubmiter ang mga kandidato og gisumpaang ilabitaw nga gipanumpaan nga salaysay sa COMELEC nga nagpamatuod nga dili sila supak sa gidili sa political dynasty. Ang balaod ang ipatuman sunod sa eleksyon kung hingpit na kining maaprubaran. Pero sa inyong lantaw, no? Sa inyong lantaw, kabagtig kabulkadas, maaprubaran kahane ang kining anti-political dynasty? Ha? Nga kung ninyo ang tanawon sa Kongreso, halba, halos-halos, magpamilya sa Senado, samot. Pero sa Kongreso, second reading pa lang, nakalabang na. How about kaha kung sa third reading? Makapasa, makalusot pa ba kaha ni? Sa kung nang ikaingon, ang kining anti-political dynasty bill, dugay na kay negiduso. Diba? Kuha ko masayop sa kuang pag-baton o saktong panimuot, panahon pa ni Gloria, di ba? Aduna na'y nagtinguha ng nagtinguha nga mapasar ning anti-political dynasty. Nahuli pa na lang ning puli si Pinoy, ning puli si Digong, hangtod karon ni BBM. Nagsige paghihapog dinusuay niini nga maong balaod. Tungod manggod, kaya nga tuwang nga nasod, halos ang nanagan magpamilya. Diba? Bisan asa dapita. Halos nga ang mukupot sa usa ka posisyon, sa mga tag-as nga posisyon, managkabanay ra. Asawa, anak, bana, pag-umangkon, diba? Uyuan. Inana ang nahitabo. Mauna, nga daghan gid ang musupak, samot na, pag-abot sa Kongreso. Nga sagad sa Kongreso, ang mga naadana, mga magkaliwat, di ba? Plus, doon na pa'y Senado. So, mauna, kapag di kabalgadas, nga lisod yun kayo, no, ma-implementar, or ma-aprubaran, kining anti-political dynasty bill. Hangtod kanus or kung si kinsa kaha ang mamahimong maka-approve ni ini. Kaya ang presidente, gusto niya nga ma-implement na yung mga balaura. Diba? Gusto niya nga ma-approbaran. Aron nga, dili na magsigi o dagan, magpuli-puli lamang sa posisyon, din hangtod ang anak kay nagkupot na puglaing posisyon. Diba? Kaya aron lagi daw, nga mahatagan tog kahigayunan ang uban kabagtig kabalgadas nga angayan unta nga mukupot apan dili wala nahatagan kahigayunan tungod kay lupigon sa kwarta. Oh, ikaw laban naman. Imong bana kung for example imong bana kung gobernador, imong asawa og anak congressman, paldo. Di ba? Paldo sa eleksyon. Panahon sa eleksyon, sakto o gaon sa man, resources. Ang kasundaluhan, ang kapulisan, pwede nila nga kuptan. Uban pa nga mga men in uniform. Plus, ang sa uban nga mga resources and machineries, sila'y makabuot. Di ba? So, lupigon yun itong mga gusto nga mo sungag kabagtig kabalkadas. Gawas lang kung ang usa ka opisyal, kuhaan og police power. Kaya ka na, wag yung mahimo. Pero kung ugaling wala, di ba? Ugaling dili makuag police power, ang resulta, mo'y maghari itong nasa posisyon. Di ba? Nga naman, ang pwede
under sa gobernur, mahadlok sa congressman. O kung sa ikuman na gobernur o ni congressman, tumanon. Kaya kung dili mo tuman, pwedeng i-kick out. Diba? Samot na ang mga hepe. Gawas lang sa itong kasundaluhan. Kahit itong kasundaluhan, doon naman din sila gitamdan nga balaod. Diba? Ilahag yung gibarugan ang ilahang ipanumpaan. Nga di gin sila magpadala sa kahadlok. Kinahanglan yun ipatigbabaw ang ilang kaisog. Diba? Pero ang uban, tua. Kurog kay hadlok lagi i-floating or hadlok ibalhin. No? Sumuna nga maglisod yun o daog katong mga gusto nga musungag sa magpamilya nga nagkupot nagposisyon sa gobyerno. Sumo po din mahitabo kapag tigabalkadas ni Karon. Kanos a mahimong maprubaran ang anti-political dynasty bill. No? Duna bagyod? Kahigayunan? O hangtod lamang sa pagduso? For the sake nga dunay ning file. Diba? For the sake kapag tigabalkadas nga daw dunay gihimo ang atong mga magbabalaod. Kibasin pag-unsaon, si pagbalibalihon, musugot mo sa dili, no? Daghan gihapon ang nagtuo nga ang kineng anti-political dynasty bill igora ni giduso aron ingnon nga nagtinguha gyud nga maundang na. Pero di ayto palusot lang kabagtig kabalkadas kay pag-abot sa Kongreso sa Senado di ra gihapon ni aprobaran. Radio Magbating. Alas 6:49 na itong oras, dari paghihapon sa mga pagpanag-uban na sa kahanginan o samtang sa bigas bahin kabag di kabalkadas, no? Aduna matutpay nasiplatan. Nga tulo ka LPA nga posibleng matibuok sa Pacific Ocean sa karapusang simana sa kining bulana. Tulo ka LPA? Kini ang gikuan. Gipahibalo. Gipahibalo sa State Weather Bureau nga doon ay posibilidad sa ang tulo ka low pressure area ang matibuok sa Pacific Ocean sa katapusang simana sa Mayo. Usa sa niini mamahimong musulod sa Philippine Area of Responsibility apan ubos ang tsansa nga mahimong hingpit nga bagyo. Sigon sa ahensya, ang mga senyales nga nagkaduol na ang tingulan ang nakita ang nasunasod. Lakip na ang sagad nga pagkabaton o localized thunderstorms o pag-ulan sa pila ka bahin sa rehiyon. Ingon man ang pagpabilin nga kainit o kaalimuot nga panahon, masin natin sa Salusun o sa Visayas. Itambagan ng publiko nga magpadayon nga monitoron ang mga pahimang no o mamahimong mabago ang forecast sa mga musunod nga adlaw, ilabi na sa lisgutan ng sa LPA, no, nga magdala o ulan bisan pa man nga walay audili kini mahimong tropical cyclone. Tulo ka LPA posible. So amping sa kanunay kabagtig kabulkadas, no? Dili magkumpiyansa karong mga panahona. Kay matud para ba ni Attorney Roel Halanes ang ato ang regional director sa OCD9 nga taas pagyud kayong hulaw atong masinatian, no? Posible nga masinatian ang hulaw bulan sa Hunyo ngadto na sa unang bahin sa 2027. Inana matod pagkataas. Bisan pa og adunay mga pagulan-ulan, pero dunay hapoy mga pagkanang kainit ba nga tuang masinatian. Kabagting dili jud na kalusot kay diri lang sa atong probinsya tibok pamilya hasta padyong igsuon gihimo pang mayor. Di ba? Mag po na. Muna giingon, dilusot lagi. O, balik ta sa kuan. Kining kato kaganina nga bahin ng anti-political dynasty bill. Munigingon, lisod gini siya palutson. No? Marala ba gano? Ang kinibitaw nga gaduso ning balaura? Marao gitalo-taloan lang ang kitang mga Pilipino. Di ba? Gitalo-taloan. Then pagkahuman, aron lang yun ingnon po nga doon naging po sila balaod. Good morning, D.I. ni Ma'am Jacqueline Cabajo. Good morning, Ma'am. Da sa GPMC
GPM 88 International Manpower Services Corporation. Good morning, Ma'am Jacqueline. Kumusta, ma'am? Samta sa pikas sa bahin, kabagtig kabagadas. Nuha naman noon to ako ang kuan. Oh, na close man noon ako. Oy, nagpahimang no, karon ang kumilek. Oh, alang niya itong mga bot magpapili o mga katubitong gusto nga mudagan o pagkabarangay official. Oh, nagpahimang no si Commission on Elections and Kumilek Chairman George Erwin Garcia batok sa mga kandidatong malambigit sa premature campaigning alang sa barangay sa Unihang Kabataan Elections nga mag-atubang kini sa o tukmang silot. Gipasabot ni Kumilek Chairman nga ang mga magduso sa ilahang kandidatura gikan Setyembre 28 ngadto na sa Oktubre 5 ang mamahimong ang maisip sa mga makandidato ayha pa man magsugod ang panahon sa pagbangampanya sa Oktubre 22 ilalom sa manual election. So automated elections usab ang mga aspirant ang giisip nga kandidato pa lamang sugod sa panahon sa kampanya. Hinungdan, matutpan ni Garcia, ang mga kandidatong magduso na sa kandidatura sa September 28 ngadto na sa Oktubre 5 og makitang nangampanya kasuhan kini. Oh. Og ingon man, mabilanggo hanggikan sa usa ngadto na sa unom ka tuig. Og mahimong madiskwalipika nga mo kupot og posisyon sa gobyerno. Gipahimang na usab sa COMELEC official nga gidili ang paggamit sa resources sa gobyerno sa pagpangampanya ilabi na sa mga naglingkod na nga official hugtanon sa kini gi-monitor sa full body. Ang campaign period magsugod sa October 22 to 31 samtang ang election November 2, di ba? So karong mga panahon na maingon tag matawag ba nato nga early campaigning. Kining adunay mga politiko nga nagpakita na og kakisaw sa social media. Kining mga politiko nga naglibot-suroy nagsugod sa kining matag purok. No? Matawag ba? So dili matud pa katong nang labay nga interview nato ni Attorney Jed. Gingon nga as long as no wala pa naka-file og kandidatura ang usa ka individual o wala pa pud ni usab ning deklarar nga mudagan og any position dili matawag nga early campaigning or premature campaigning kabagtig kabalkadas, no? So aduna matutpay katungod nga maglibot suroy besin kinsa o ilabi na ni adtong mga kunugaling ihagyong naandan nga mutabang lagi kunuhay. Kunuhay, bitaw mutabang. Ano na ikunuhay? Kaya may balgo, pagkaroonin nun nga mutabang, kaya lagi naghinangat ng eleksyon. Nagkuma sa eleksyon, kaya wana. Samot ng mapilde, wana, di nakabulong tabang. Anyway, o, di ba? So, matawag lamang nga premature campaigning kunugaling, no? Nakaduso na siya sa iyahang kandidatura. Unya nagdangampanya na siya nga wa pay sugod ang campaign period. Oh, mao nay pagpaklaro kaniadto sa COMELEC. Katong mga karon pwede pa mo magsuroy-suroy, maglibot-suroy. Oh. Ayla pa mo pahalata nga mudagan gyud mo kay dunay uban kay papawon gyud mo angkon nga dili ko mudagan. Mutabang ra ko an arman, di ba? Oh, ipaagi lang nagtabang. Pero mga tawo magud karon kay di na madalap, di na masulod sa bulsa. Kung kaniadto ang mga tawo kay masulod sa bulsa, karon kay di na gyud. Kamayngon naman ang uban, Jesus, tabang-tabang na po dayon. Kaya pagkauman, magpamudagan dito, nag-aim, mag-ini posisyon. Di ba? Mamay tinood. Mugawas lang ang panahon na hapit ng eleksyon. Pag human sa eleksyon, tuara, nawaan nagkalit. Anyway, manawag yung oras. Salamat sa pagpaminaw, oy. Hantod na lamang, uwap pong adlawa. Kung si Bagting 17, Florence Fima, may buntag, ganin yung tanan, nalasay si Quinta, isa-isa buntag.

0: taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Daghan og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabel, nagbreva isi ha.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa andanan. Sakit, gib kayo bangon. Unya, pa-check up ko. Eto, naapon ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na gyud. Sa pagkatinuod, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM alas 7:01 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting. Balita.

0: balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Mga kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag, ganinyong tanan. Adlaw kita karoon ang Webes Pizza 21 sa bulan sa Mayo tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita, Lasete. Live kita karoon nga mabati sa duha ka mga sibiyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment. Click na usap sa Radio Bagting News official Facebook page o sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita!

0: Kauluhan sa balitang lokal, Zamboanga del Sur, ikaduha sa listahan sa pinakapubring probinsya sa Rehiyon 9.
1: Mga ahensya nag-iusa batok sa child labor sa Zamboanga del Sur.
0: ATI-RTC 9 nagpahigayon ng workshop alang sa pagpaligon sa Agri-Fishery Extension Services.
1: Sauluhan sa balitang regional, miyembro sa LGBTQ, posible mag-atubang ugaso human sa giingong pagpanlimbong sa kasal dito sa Sultan Kudarat.
0: Kapin 5 kamilyon ka pesos nga kantidad sa heavy equipment na kumpiskato sa anti-illegal mining operation sa Cagayan de Oro, usa ka suspitsado nadakpan.
1: Sa mga balita sa kaulungan, PDEA K9 units nagatala og record sa drug seizure sa tibuok bahin sa Pilipinas.
0: Labing unang expert talk tali sa Pilipinas og Germany gipahigayon.
1: Sa mga balita sa gawas sa nasud, security guard sa San Diego Mosque giila isip fallen hero human nagpugan ang armadong pagpangatake.
0: Pina 400 kabata patay tungod sa tipdas sa Bangladesh.
1: Sa balitang negosyo, DA laraw magpatuman og tang 53 pesos nga kilo nga SRP sa lokal nga bugas.
0: Sa uluhan sa balitang sports, Berkey Toes gipaila sa SBP isip bagong coach sa Gilas Pilipinas Women.
1: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, PhilHealth Yaka Program gipaligon sa gobyerno para sa libreng check-up o tambal.
0: Samtang sa nasayod ka ba? Nganong mo amagman ang kalimutaw sa iring o iro? Ato kining siren.
1: Samtang sa balitang showbiz, Miss Grand International All-Stars official na gisugdan sa Thailand.
0: Kato ang mga uluhan sa BBC Bagding Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Bagding by Joshua.
0: Ako sab si Bagding 19YB Cyril Unyot Lirazana. Ang BBC Bagding Balita alas 7 hatod usab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagding Balita.
3: Sintay sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school.

0: O garon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
1: BBC Balitang Lokal.
0: Nagpadayon paghihapon ang problema sa kapobrehon sa probinsya sa Zamboanga del Sur, usa ka dugay ng dakong hagit nga giatubang sa tibok rehiyon sa Zamboanga Peninsula. Sa usa ka press conference, gipadayag ni National Anti-Poverty Commission Deputy Director General Yusek Isnain Katong nga dunay dakong pundo nga giandam ang gobyerno aron masuportaran ang mga kabus nga pamilya ilabi na sa rehiyon 9. Ipahibalo sab sa opisyal ang mga programa alang sa panlawas aron masiguro nga dunay access sa tambal, healthcare o saktong serbisyong medikal ang matag pamilya. Ipaklaro ni Kato nga tinguha sa gobyerno nga mahatagan og maayong panginabuhian og disenteng trabaho ang matag Pilipino aron matabangan nga mahawas sa kalisdanan. Apan bisan pa man sa mga programa og pagpaningkamot sa gobyerno, nagpabilin gihapon ang kapobrehon sa pipila ka mga probinsya sama sa Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte, kinasikad sa datos sa Philippine Statistics Authority. Sakit nga kamatuoran apan naghatag og dakong hagit sa kagamhanang probinsyal og sa tanang sektor sa katilingban aron mas mapaligon pa ang mga serbisyo og suporta alang sa katawhan.
2: Kinanglan ng yod nga ang mga LGUs na to, kauban na itong basic sectors, makaplano og tarong sa ilang Local Poverty Reduction Action Plan under Republic Act 11291. As to whether or not nakapacitate na sila, yes. Walay provincial planning officer sa tibuok Pilipinas nga wala ni agi sa atong capacity building mechanism. All, meaning from the provincial, city, and municipal levels sa tibuok Pilipinas. Doon ay pondo, doon na.
0: BBC Balita. Taliwala ni Negi Paila kon gila paghihapon nga malinawon og mahigalaon ng mga residente sa Region 9. Ang panaghiusa tali sa mga Muslim, Cebuano ug uban pang lumad nung grupo may usa sa mga pinakadakong kusog sa rehiyon og nagsilbing ehemplo sa respeto panaghiusa og kalinaw tali sa nagkadaiyang kultura. Nagpabiling manghinauton ang mga katawhan sa Zamboanga del Sur nga sa umaabot nga mga panahon mahawas na sila sa kapobrehon, ilabi na ang Zamboanga del Sur tungod kay taas ng panahon nga nabutang kita sa pinakapobre nga probinsya.
3: Nagpahigayon og panagtigom ang 16 ka miyembrong ahensya sa Zamboanga del Sur Provincial Council Against Child Labor aron mapaligon ang mga programa, mapaambit ang mga resources ug magahimog epektibong mga pamaagi sa pagsulbad sa mga hinungdan sa child labor. Tumulong sa mao panagtigom ang pagpanalipod sa kaayuhan sa mga bata ug pagbalig-on sa mga inisyatibo nga mopugong sa pagpahimulos sa ilahang trabaho. Gikatakda usab nga ipahigayon karong Hunyo 2026 ang usa ka caravan og Project Angel Tree activity nga maghatag og tabang sa mga batang trabahante ug sa ilang mga pamilya og dungan nga magpataas sa kahibalo sa publiko ug mapalig-on sa suporta sa komunidad batok sa child labor.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, malampos ang ipahigayon sa Agricultural Training Institute RTC Region 9 ang Harmonizing Programs and Services with ATI RTC 9 Partner Agencies Workshop. Sugod niya itong Mayo 19 hangtod kay gahapon, Mayo 22 sa Bay Plaza Hotel. Itambungan kini sa mga partner agencies, LGUs, HEIs o ATI focal persons aron mapalig-on ang koordinasyon o panaghiusa sa mga programa o serbisyo alang sa agri-fishery sector sa Region 9. Sulod sa duha ka adlaw nga workshop, gipresentar sa mga partisipante ang ilang mga programa, local commodity profiles o mga kasinatian sa field aron matino ang mga prioridad nga interventions alang sa tuig 2027 o sa umaabot pa. Pinagi sa mga kalihukan, gilauman nga mas mapalambo ang data-driven o nga mas efficienting extension initiatives alang sa mga mag-uuma o mangingisda sa Region 9.
1: BBC Balita!

0: Ni San Diego Police Chief Scott Wall ang usya ka security guard sa Islamic Center sa San Diego. Isip po sa ka-fallen hero, humani ini nakig-enkwentro sa duha ka armadong lalaki. Aron mapanalipdan ang kapin 140 ka mga bata sulod sa moske. Matun sa mga otoridad, ang maong security guard misukol sa mga gunmen o nakapugong sa posibleng mas grabing insidente pinagi sa iyang paspas ng reaksyon. Doon sa iyang aksyon, napugngan ang mga suspect na giingong mga teenager. Kung na teenager o nagpreserbarang ang kaluwas sa mga anaa sulod sa muske. Gipadayag usab sa kapulisan nga padayon ang imbestigasyon sa insidente aron matino ang tinuod nga motibo sa mga suspek. Ang mga panghitabo nagapuka og pagdayeg sa lokal nga komunidad isip simbolo o pagkamaisugon og sakripisyo alang sa uban.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, nagdaghang mga ginikanan sa Bangladesh ang nabalaka humanikabat sa 424 ka mga bata ang nangamatay gumikan sa tipdas. Subay sa report sa World Health Organization kon WHO, naapay nadugang 68 ka confirmed case o 356 ka suspected deaths. Inungdan nga nakahatag kini kalibog og kabalaka sa mga ginikanan sa maong nasod. Matod pa sa mga health officials sa Dhaka, mahapit nang mapuno ang ilang hospital. Sa mga pasyenteng adunay measles o tipdas, hinungdan nga ilang ipahugtan ang paghatag og dinaliang medikasyon. Layo nini subling na nawagan ang WHO nga dili baliwalaon ang bakuna batok sa tipdas.
2: BBC, BBC, Martin, Balita!
0: Sa detalye sa balitang negosyo, laraw sa Department of Agriculture nga magpatuman og suggested retail price kon SRP nga tag 53 ka pesos matag kilo sa lokal nga bugas. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., ang DA ug mga stakeholders nagkasinabot nga ipatuman ang maong SRP aron mabalanse ang gita sa mga mag-uuma ug ang budget sa mga konsumidor. Ipaklaro ni Tio Laurel nga dili kini price ceiling kun dili giya lamang sa patas nga presyo sa lokal nga bugas sa merkado. Matod niya ang memorandum nga maglangkob sa mga detalye sa SRP ipagawas sa musunod nga mga adlaw. Ang maong balita giabagan usab sa AB Gadgets pagadian nangitabak ka maog barato o pandikalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga accessories. Ayon na kabalaka available sa AB Gadgets pagadian, nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets. So paimong gihulat adto na sa AB Gadgets pagadian ananay mo tang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at Bangsa Paprenta. Alang usab sa dugang kasuiran, i-contact lang ang ilahang FB account AB Gadgets pagadian o pwede mo mobisita sa ilahang buhatan. Ang AB Gadgets pagadian adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Lagip na usab sa mga kasikbit nga dapit. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Balita!

0: Aduna dai bagong head coach ang Gilas Pilipinas Women. Di pahibalo sa samahang basketball ng Pilipinas kon SBP niya itong Miyerkules kon kagahapon. Manakuha si Canadian Borky BT Tos isip bagong head coach sa Gilas Women. Si Tos sa kaniha kon kanhing magdudula sa basketball coach gikan sa Winnipeg, Canada. Apan kasamtangang nagpuyo sa Japan. Ipanguluhan ni Tos ang Red Waves nga doon sa managsunod nga kampiyonato niya itong 2024 o 2025. Samtang nakuha sab niya ang prestigyosong All Japan Championship. Sayang napulo ka season uban sa Red Waves, iyang gidala ang team sa lima ka finals appearances ug nakadaog tulo ka Coach of the Year awards. Ang Gilas Women kasamtangan na nasa ika-30 nga puesto sa tibuok kalibutan sa pinakabagong FIBA ranking. Sa national sa bag-o lang usab nakatala og makasaysayan ang kadaugan batok sa Colombia, sa kanan Asian team ato sa FIBA Women's World Cup qualifiers. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamopalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang may nahimutang sa Santiago Dol sa DBM, ang ikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila sa exclusive distributor sa LPG Fiesta, doon na sila ay branch. Doon nahimutang Dol sa SMC College, o doon ay lang branch sama sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
2: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, gipadayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. ang paningkamot nga mahimong mas sayon, dool og libre ang check-up og tambal alang sa mga Pilipino pinagi sa PhilHealth Yakap Program. Ilawom niini mahimo nang makadawat og konsultasyon, laboratory test, screening og tambal nga moabot og 20,000 pesos ang benepisyo alang sa kwalipikadong miyembro matag tuig. Nagpahimang na usab ang Department of Health nga dili na hulaton pa nga magsakit ayha magpakonsulta. Giyawag usab ang publiko nga magparehistro sa Yakap aron makabenepisyo sa libreng serbisyong panlawas. Ang listahan sa accredited Yakap facilities mahimong makita pinaagi sa PhilHealth Yakap facility list sa PhilHealth pinaagi sa eGov app. Ang maong balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Og Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 28. Nasayod ka ba? Ano daw mag-amag ng mata sa ero o iring? Ini kagabi, bagting 28? Sige, ito ni Sairan ha. Nasayod ka ba kung unsay nagunang rason kung nganong muamag ang mata sa iring o iro magabi kaysa sa imuha? Sigon sa panuki-duki sa mga eksperto, maodi ay nga muamag ang tipal o lakip na usab ang kining mga mata sa iro. Kining magong tipal o kay mag-amag, manini kagabi igon, basta imong hampakon. Bisan pag din imong hampakon, mag-amag gihapon. Mga mata sa iro ngiring, mag-amag gihapon. Bisan ka ng mga kabaw, mag-amag gihapon na. Kay doon naman kini silver mirror. At timan ina, doon ay silver mirror di ay sa likuran sa ilang mga mata. Nasayod ka ba nga ang ingon ini nga sitwasyon sa mga pets? Yan ay yung mga binuhi diha. Itawag og tape tong. Tape tong yung pagbasaan. Gumikan sa tape tong, nahatagan og katakos ang mga mata sa iring og iro. Masayon lang kakita magabi-i bisan pagdulom. Ay, mauday ning baklay-baklay gabi-ing dako. Dili sama nimo nga nakita nimong dunay lain di pa amag sa mata sa imong hinigugma pero gapa blind blind ra gihapon ka. Sakto ba na ni ke? Ah, sakto lagi. Mona siya, dunay silver mirror di ay ang mata sa iring og iro. Unang makakita sila inig kagabi. Mo amag pagyud ang ilahang mga mata.
1: BBC Parting Balita.

0: formal lang gisugdan ang pinakaunang Miss Grand International All-Stars sumandi pahigayon ang Welcome All the Stars to Bangkok and Sashing Ceremony niyadong Mayo 19, 2025 sa MGI Hall sa Bangkok, Thailand. Ang veteran focus edition sa pageant adunay 58 kakandidata gikan sa dagang ilaing nasod nga mag-compete alang sa corona. Gipangunahan ang programa sa Filipino host kasi MGI Queen CJ Opiaza diin gi pa ila ang mga kandidata o gisuluban sa personalized MGI All-Star sashes. Lagip sa mga Pilipinang delegates sila si Gazini Ganados, Alexa Nunez, Fusha Ann Ravena, Aileen Trajano o Imelda Swishheart na mapakita o gambiansa sa intablado suot ang ilang swimsuits o gowns.
1: Samtang sa laing bahin ng atong mga programa kon ang BBC Bagting Balita alas 7, mga kabagting o kabalkada, hatulusab ka nato sa Iliana Bayview College. Nag-inusarang pribadong tulunghaan sa sudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College, nagtanya gugunom ka kurso nga maukining musunod, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies kon BAELS. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa wala nay rason aron dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: And of course, sa laing bahing kabagting kabalkada sa NTC Region 9, nagpasidaan usab sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente sa mga scam messages o malisyosong links ka nagpalapnag pinaagi sa text messaging o online platforms. Doon ay mga mensahe na pagkaroon ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron magkapangilad, gihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links, dili maghatag og personal nga impormasyon o one-time password ug sigurohon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report dayon ang bisan unsang kahadlukan nga mensahe nga do sa inyong service provider o sa NTC Region 9. Magbad nga mag-amping sa inyong personal nga impormasyon. Muga na ang opisyal nga paibalawgikan sa NTC Region 9 alang sa serbisyo publiko.
1: Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa Radyo Bagting Entertainment. Yan, good morning ni Dondon Tormes nga nakaroon sa Dumalinaw. Jenny Lynn Espanyol Ibol. Good morning usab ni Ching Chiva Paklibar. Ayan Magallanes Alvareco nga nakaroon sa Midsalip. Gipo sa Buanga del Sorado. Bagitan gipo sa Rebecca Unito nga naa sa Midsalip o kaninyong tanan nga mga naglantaw sa ato ang Facebook Live garon. Daghan kayong salamat kaninyong tanan and good morning. And sa mga nakatune in usab sa 106.3 Bell FM, daghan kayong salamat. Lakip na usab sa Radyo Bagting News on Radyo Bagting 756 kHz. Daghang salamat sa mga nakatune in usab garon. Gigikan sa probinsya sa Zamboanga del Sur, hangtod na sa mga kasikbit nga probinsya, kung asa maabot ning atong sibyahan. And of course, good morning sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Good morning, D.I. ni Joey Maydel Castillo. Always ni siyang nagmonitor sa Radyo Bagting mobile application. And sa mga wala pa naka-download, pwede na ninyo i-download sa Google Play Store. Aron ninyo hang madungog ang mga programa din sa publiko. Din sa tuwang sibyahan, gikan sign on, hantod sa sign off. Bell FM o Radyo Bagting na siya mga kabagting o kabalkada. Kung doon na mo mga Android phones, mga cell phones din ha. Ito lang mo sa Google Play Store. I-type ninyo din ha ang Radyo Bagting. Gawas na dahil na ang logo nga BBC. Kay Baganyan Broadcasting Corporation man ta. I-open ninyo, makita na dahil na ninyo din ha ang Bell FM o Radyo Bagting. As long as naamoy internet or wifi connection. Alright, mao ka na ang naglangkob sa BBC Bagting Balita. Alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sa si Bagting 29, Cyril Uniotli Razan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita! soap. Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-said Celebrity Beauty Soap na. Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Morigi nakaay sa ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos na ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong pahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay

0: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
1: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man adapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pahari, Sugatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang baligya didto?
1: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
0: Safe ba na ilang products?
1: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
0: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
1: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
2: Mag-Skin Shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito nang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo pa inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paradis dila dila Lisa Hiram Prausos kuan ako 5-7
3: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
6: Mga kaagwi, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og pesti og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom ug mas daghan ang ani.
7: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoodyo ni siya. Huwag niya akong bigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
11: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
13: Naamang ug koy hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nya kanang murag permanente ko madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dayon to na ako'y hyperthyroidism. Pag try na ko take atong seed panyawan capsule, di karon dili na kay ko magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa ato

0: ang thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
1: 106.3 Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
2: Asinso pagadian, Mayor Sammy Co.
3: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa angka akuhan. Dili ta maglangan tungod kay nasinati gyud namo ang kahinam sa mga tigpaminaw og sa mga naa sa social media nagatang kahinam nga ila nagyong madunggan og makita ang akong kauban nga pinakagwapos tibuok kalibutan gikaib gikaibgan sa tanan-tanang mga engkanto. Nods Marson, nods.
4: Yes, wala mga higala, kumusta og baik adlaw kanayog tanan. Welcome no sab sa inyong programa ang kakuhan pinagi sa programa ni Mayor Sammy Co nga asin so pagadian para ang tanang mga katawhan adunay kalabutan sa programa purektong pangkalambuan dinhi sa dakbayan sa pagadian og sa gihapon inyong higala Dodge Marzon.
3: Yes, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon na paggalik ko mga Muslim. Gimpiat adlawanan patad mga subanin. Mayong adlaw kaninyong tanan mga Kristiyano, mga lumad. At syempre naman dinhi sa lalawigan sa Sambuanga del Sur og sa dakbayan sa pagadian, gikan ang pagtimbayan ni Mayor Sammy Co. Ang mayor sa dakbayan sa pagadian nga diin ang kalambuan hilabihan ang paspas ni ini nga kalambuan sa siyudad sa pagadian ang amahan sa siyudad sa pagadian a very fatherly mayor of Pagadian City, the national vice president for Mindanao sa League of Cities of the Philippines, top 12 best performing city mayor sa tibuok Pilipinas, bayani ng award ang nakuha sa atong amahan sa siyudad sa pagadian, syempre ang amahan sa PCIC Pagadian City International College. Daghanan pa kayong mga awards ang nadawat sa dakbayan sa pagadian tungod sa kugi ug sinsero nga pagserbisyo ni Mayor Sammy Co sa iyang administrasyon karon ubanan usab sa pipila ka mga city councilors nga diin ang serbisyo ug ang panghindahay sa pagpausbaw sa Pagadian City align gayod sa maong administrasyon. Syempre naman nang ato ang kaakuhan ang inyong mabati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Sammy Co. Ang Pagadian City pinaagi sa mga kusgan nga mga FM o AM radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian, dudes.
4: Yes, para mga higala, programa di Mayor Sammy Co para ang tanang mga katawan adunay kalabutan o gagsa karon nagpadayon gihapon sa anaa sa ikatulo kaang-ang. Ang dakbayan sa Pagadian sa pinakadato dinhi sa siyudad sa Mindanao in terms sa Bureau of Local Government Finance kun BLGF. Og Santose, mga higala, mga katawhang Sambuanga del Sur, Sambusurian, nagpadayon gihapon ang problema sa kapobrehon sa probinsya sa Sambuanga del Sur, bisan pa sa mga programa og tabang nga gipadagan sa gobyerno alang sa mga kabos. Og matod pa usa kini ka sakit nga kamatuoran nga naghatag og dakong hagit sa lokal nga gobyerno og mga namunuan sa probinsya sa Sambuanga del Sur ang nagpadayon gihapon ang kapobrehon din ang probinsya sa Sambuanga del Sur sa Sambuanga Peninsula. Ang una niini mao ang Sambuanga del Norte, ikaduha ang Sambuanga del Sur. Base kini sa gipaygayon nga press conference nga gibutyag ni Undersecretary Isnain Katong sa National Poverty Commission, mga higala. Mauna nga atong question, atong pangutan-on ang mga namunuan dere sa probinsya sa Sambuanga del Sur. Unsay gihimong aksyon ninyo niini tungod kay kung mahinduman adtong ni kalabay nga mga bulan, mga katuigan, ang Sambuanga del Sur na apil sa top 10 nga poorest province unya karon gibutyag na usab sa undersecretary sa Office of the Vice President nga nagpadayon, nagpabilin gihapon ang kapobrehon sa Sambuanga del Sur. Unsay aksyon sa mga kadagwang opisyal, congressman sa 1st District, congressman sa 2nd District, gobernadora sa Sambuanga del Sur, unsay aksyon nga inyong gihimo ni ini? Kay dili man ito tumutumo na mo nga istorya Base kini sa gipamahayag sa gipahigan nga preskon ni atong kalabay nga adlaw sa official sa Office of the Vice President kaning National Anti-Poverty Commission nga ang sa mga delsor ikaduha sa Region 9 nga pinakapobre in town.
3: Sila raman ka buo ka kuan lalawigan sa Zamboanga Peninsula, di ba ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, ang Sibugay, ang Hulu o siyempre Tawi-Tawi. Unya gamay ra ni. Unya nganong ning number 2 man ang Zamboanga del Sur sa pagka forest province within, klaro ho na to, within Zamboanga Peninsula in terms of poverty.
4: Yes, poverty incidence. Unsa inyong gihimo nga paghatag og mga serbisyo sa mga katawhan, bisan pa dunay mga serbisyo, napabilin gihapon nga pobre. Daho kayong kuan ba, daho kayong pangutana unsay tubag, unsay gihimo tungod kay mangutana ta nga aduna may mga serbisyo nga gihatag. Unya nganong nagpabilin man gihapon nga forest province sa Zamboanga del Sur, unya ang capital city nini ang syudad sa Pagadian, so mapituhan bi apud gihapon ta kay ang capital city sa Zamboanga del Sur is ang Pagadian city. Hinoon lahi man og criteria, lahi pod og kaning datos ang mga syudad.
3: Yes.
4: Pero sa mga component city lahi pod ang mga province. Unya ang Zamboanga del Sur hangtod karon wala day gihapon ni maresolba ang kapobrehon. Unya katumbing taas usab ang literacy, literate mga kabataan. O unya poorest province karon ikaduha sa pinakapobre, ang naguna ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, dayon Zamboanga Sibugay. Naunsa man ning pagkaunsa mga katawhan sa Zamboanga del Sur ang ngayon yung masayran nganong ingunani ang probinsya nga gadumala sa tong probinsya. Unsang naunsa lagi ni
3: naunsa na ni ingunana manggod siya lahi og kuan kining linya or syempre pa ang mga syudad lahi na siya, ang mga probinsya lahi pod og kaning criteria no sa pag hukom kon naunsa na siya, forest or riches ba. So ang kakompetisyon sa Pagadian City, mga component cities pod kay component man ang Pagadian City. Ang Zamboanga del Sur kay probinsya man, probinsya pod ang ilahang kakompetisyon no. So wala ba ma-align ang Pagadian City magsige lang siya katap riches. Number 9 gani karon no sa kanang ang Pagadian City, number 9, one of the richest cities, number 9 ang Pagadian City in terms of local income sa fiscal year 2025. Syempre naman magawas gina pagka 2026 ang result no. Oh, so 2025 top 9 richest city in whole Mindanao. Ang ato ang Mindanao ba dods o Philippines o Mindanao?
4: Mindanao.
3: Oh, so ang kuan ato ang Pagadian City. Dayon naasin hasulod sa pinakapobre nga lalawigan nga mao ang Zamboanga del Sur within Zamboanga Peninsula number 2 o number 2 ang kuan paninguhaan na lang po ninyo sa sunod nga mo number 1. Mo number 1. Oh, kaya mo number 2 na po ang Zamboanga del Norte. Kaya daan pa mag-unang Zamboanga del Norte sa una dods. Number 1, dyan na sila. Niligin na sila magpapuli. So, pwede pulihan sa Zamboanga del Sur.
4: Pinaka-pobre sa poverty incidence. Unsay ginahimo, matawag na to nga wala nila na-address ang kaning employment program. Walay gihimo nga employment program.
3: Basta gani ka on
4: health services, walay gihimo.
3: Pasalamat,
4: pasalamat na lang ta
3: nga na.
4: Adunay purpis kay makaabag-abag. Pero sa gihapon, in overall total sa Zamboanga Peninsula, pirtigin pobreha ang Zamboanga del Sur. Ikaduhagi sa Zamboanga del Norte. O, giunsa mo ni pagdumala sa tuwang inahan sa probinsya.
3: Wala may laing tubag.
4: Makapangutaan na tabaw niya kita. Maulay, bebo tag-appeal kay Capital City sa Zamboanga del Sur, Pagadian City. Unya, umatos kauluhan, Zamboanga del Sur, pobre man kayo na.
3: Wala may laing tubaga na dods. Papel ra man na.
4: Papel-papel.
3: Papel ra na ang kanang kuan kining pagdeklara. Dahil nagtrabaho man jud sila. Ana ra na siya. Nagtrabaho mi. Wala mi kanang kuan magpasigarbo. Lihok ang pa-istoryahon na...
4: Pangutaw na nato og nagtrabaho, butang talaga, nagtrabaho atong mga kadagko ang leader sa probinsya, sa 1st District, 2nd District. Nganong perminti ang Sambanga del Sur makarga sa Poris Province sa Pilipinas og sa Region 9?
3: Busy man ninyo? Good. Busy sa pagtrabaho og pagserbisyo sa katawhan sa Sambanga del Sur sila, maunang dili sila kahit magpapil. Papil lamang good na para sila ha. Para i-submit dito nga it says me kanang forest me mao na ilang katarungan gina papel ra na dods para sa ilaha lihok gyud na sila sa para sa katawhan sa Sambuanga del Sur naglihok gyud sila gyud aron mo sa mutag ka pobre sa Sambuanga del Sur
4: ingon ana ba nga pangutana tanong nga nakuana ko sa daw kay question mark akong nahuna og nganong naunsa ning pagkausa
3: kanang nakuan jud ka kanang apektado ka sa pagkapores
4: naapektahan ta ba unya ang Pagadian City alone lang kung pasagdan dili magaya ang tibok probinsya kay madmainat ba pud siya sa Riche City unya kay lagi lahi kategory ang mga probinsya lahi og kategory ang component city lahi og kategory ang mga highly urbanized city kung itawag nato nga component city sa Visayas and Mindanao, number one ang Pagadian City, sa Riche City. Kung sa Mindanao alone, apil ang component city, apil ang highly urbanized city, ika-9 ang Pagadian City. Kung component city alone lang, ika-number 3 ang Pagadian City. So, nagpabilin. Wala gidyami os-os, nagpabilin ang maong datos tungod sa hugot o dedikasyon sa itong mayor ni Mayor Samico. O niyang probinsya, nagpabilin gihapon, nagpabilin sa Poris Province. Wa gyud matandog sa datos unya poverty incident tanan-tanan na so matawag na to nga walay gihatag nga serbisyong sakto sa health pagpanarbaho pangimpleyo unsa may angay nga
3: nakahatag, ihatag nakahatag sila sig panaway sa Pagadian City og sig pamantay sa ILSAM mao nay ilaha nga kuan unsa di ay nang daghang kaayo tagtubagon tungod kay og wa pud tay kanang wa pud sila isyo wa pud tay tubagon la isyo mo riyag putobs ginawa tubag mi dire kanang with facts and evidences tungod kay ang dakbayan sa Pagadian hilabihan kadaghan sa mga infrastruktura o syempre sa mga social services sa mga programa nga nagkadipo-dipo og pagpatuman ang atong kagamhanan sa syudad sa Pagadian hinungdan nga magsige na lang tag ka award top riches in terms of ang Pagadian City mao nga daghan kaayong mi congratulates sa ato sa dakbayan sa Pagadian tungod lagi kay ang performances sa ato ang administrasyon ni Mayor Samico unya karon ang nitabang ron nga mga city councilors noon ay naghilom nagtabang sa ingon sila hilom lang sa ami Miss Red ha Miss Red gina kanindo ta ba paminaon kay mo abi na mi sa administrasyon ni Mayor Samico dayon kanang kana lang sa silay plastada diha tungod kay nakita na gidaw nila dods so,
4: yes matud pa sa official sa gipegal nga press conference ni adtong ni Kalabay nga adlaw dili basta-basta ha dili ni tumo among himo din he Office of the President sa Anti-Poverty Commission nga si Under Secretary is na in katong gid mismo ang iyang gibutyag unya nagpabilin usab nga buhi ang paglaom sa mga katawhan sa Sambuanga del Sur nga sa umaabot makalingkawas na sila gikan sa kalisod o kapobrehon nga dugay nang gisagubang sa probinsya Governor naunsaon man ni Gov
3: Red palihog kong basa sa comment kanang ganahan mi nga ang ELSAM mapakuyanap sa tibuok sa Sambuanga del Sur pohon pohon kaloyan sa panahon kaloyan natong tanan
4: yes mao na mga higala no atong balikon sa gipaygal nga Regional Basic Sector Coordinating Council sa unta man nga pobre man gid anyong ang probinsya mga katawhan sa Sambuanga del Sur utong lang sa kay wala matawag na tong wag himo ato ang kuan pamunuan sa Sambanga del Sur kay nganong ingon ani man gyud ang gipagawas nga pamahayag undersecretary na ha dili na para sa mua dili na sa tumo-tumo gisulti na bisan pag nay audio nganong pobre nagpabiling pobre ang Sambanga del Sur nga ang Pagadian City na himo man ni Mayor Samico nga Riche City sa Visayas and Mindanao Now, tubagan ninyo, o nganong pobre ang Zamboanga del Sur under sa administrasyon sa tong gobernadora diri sa probinsya.
3: Okay, so ato ang balikon no, nga ang Pagadian City lately, gideklara na pod nga top 9 richest city sa tibuok Mindanao in terms of local income. Mahintag local income kanang ang atong panudlanan nga mao igistoryahan ni ana nga daghan kita og nakuhaan og kanang income no daghan tungod kay daghan man usab ang mga investors na nga niya sa syudad sa Pagadian nga naghatag og panalapi sudla diha sa kaban sa kanang Pagadian City mao nga naosay mamahimong proyekto ang atong amahan sa syudad kanang kamot manggid siya kay in town kanang wala manggid siya matabangi sa paghatag ag mga og mga proyekto social services mga programs na ginusara gyud sa Mayor Samico sa pagpaningkamot niini nga makakitag mga pundo gyud nga masarang ika dugang sa ira sa syudad sa Pagadian nga maoy gibobo para sa ato ang 54 ka mga barangay kabarangayan nga mangayo manggid ng mga barangays mayor kani mayor wagin mi kuana ni mayor tabang na mayor anana si dinhi sa syudad sa Pagadian mga infrastruktura so ingon ni ana
4: yes mao na mga higala ang gibuti ang pamahayag na kasentro sa maayong panglawas access sa tambal healthcare serbisyong medikal sa matag pamilya so ato nang hisgutan atong isampol ang libreng serbisyo alang sa masa. So sakto kayo nga gipagawas nga pamahayag sa atong undersecretary unya kita nagpadayon og bulyada ato ang libreng serbisyo alang sa masa naghatag tag libreng tambal medical services sa tanan unya nga wheelchair sungkod og walker uban pa tungod kay mo na importante para sa mga katawhang pagadianon. Og bisan pa man sa ingon ni ana dako kayo tabang sa mga pamilya maadtuan unya emosyonal ganitong taga barangay Lapidian si Tatay Juni Coronel tungod kay napasalamat din siya dako ni Mayor Samico na kaangkon siya bag-o nga wheelchair niya mahal bina siya og paliton pinaagi ka na yes. Sa libreng serbisyo alang sa masa
3: nga programa ni Mayor Samico nagsinina sa ilang sinina nagpasalamat po sa kagamhanan sa Pagadian na walay pambulok politika bahala na gusto imong isulob diha basta kay kinasingkasing ka nga magpaserbisyo sa ilsa muwagin na siya'y problema na balik-balik naman nato ni dinis sa to ang programa unsa man ang ilsam pagtabang o pamulitika aduha tanan na gyud ni pamulitika pagtabang gyud ni gyud oh kay ang mga tao kung mutabang ka unya kanang ingnon sa mga tao nga nindot kaayo pamulitika naman na ang mga tao rin na mulitika wala tanan yes. Mulitika di ba
4: mauna mga higala ang atong kumustahon usab kumusta diha sa probinsya inyong serbisyo sa maayong panglawas. Kumusta diha sa probinsya ang serbisyo niyo sa healthcare? Nganong nagpabilin gihapon sa Poros Province poverty incidence? Tungod kay usa na siya sa datos nga isadmit dito para makalingkawas mo sa maong kapobrehon. Apil na siya ang social services program sa mga katawhang sambusuryan. So, yes. Kumusta ni? Bot pa sa bot, wala na tarong o implementar. Kaya nagpabilin mga gihapon nga Poros Province sa Zamboanga del Sur nga gipamahayag na sa official sa Office of the President Undersecretary sa kuan National Poverty Commission Anti-Poverty Commission wala na tarong og implementar mo na rason nga di gimo ka erog din ha kay dili guro di gud guro sila kabalo saon pag entry no
3: dili sila kabalo saon pag irog
4: saon man
3: ang pag entry adi po sila kahibaw sila mo entry kahibaw na sila mo entry computer ang ila mo kung computer dods kanang kuan na gigamit busy man warriors
4: pero sa laktod ng pag-istorya dili ni priority tungod kay ang priority kanang maka-income gid sila makabawi sa gasto sa nikalabay nga eleksyon
3: dato naman sila kaayo god kay kada pirma dagko man kaayo kada og kuan kanang sapi well anyway kumuingon ka og kanang kuan giunsa ninyo paunsa ninyo sayon ra kay ang tubag asa ninyo nganong na-forest ni okay raman ang ma-forest province para nila kay naamay kanang kuan mingon nga asa ang health services okay ra pud nila kay ang health services man sa Pagadian City karon ang gidugok sa ato ang katawhan sa Pagadian City og nakapabor na pod kay ang mga taga Zamboanga del Sur, mga taga lungsod, pwede man sila mangayo direct tambal sa ato ang city pharmacy. Basta naalang ang ilahang gikinahanglan.
4: Yes, kanibang musulod ta sa politika, mamayor man ka sa lungsod, mamayor man ka, magobernador man ka, ang basyan, barometro magud nimo nga amahan ka sa probinsya, mayor ka sa syudad. Una, infrastructure, naana siya. Social services, naana siya. Health services, naana siya dapat. Free education, naana siya dapat. Dres di syudad sa Pagadian, napatuman ni Mayor Tanan, equal, level na tanan. Based on order, ka level na tanan. Maubitaw na nga top 9 ta sa tong gipaigayon nga SGLG Award. Top 9 ta na. Tungod kay na-level man gud, napatas. Unya, ang nakapokus ang probinsya sa infrastructure. Kumusta ang social services? Kumusta ang health services? O guban pa ng mga services? Asa naman na aron? So, bagsak ra gihapon sa pag-abot na sa datos, kay tali man na dito sa national government. Unsay gihimo ani nga probinsya? O rason, ang resulta na puros province gihapon kay ngano man, wala mo nakakomply kung unsay sakto nga dokumento nga inyong ipakomply nga makalingkawas mo sa nga mahimong puros province niya. Miingon nga papel-papel ra man na. Yes, of course, basta gobyerno ta black and white papel-papel gina. Unsay gidapatan sa kwarta sa probinsya? Asa padulong ang kwarta sa probinsya? Puros infrastructure. Infrastructure normal, pero ang social services zero mo ana. Builder ra gyapon, poorest poor, poorest province ra gyapon.
3: Zero good, ay kana may ngal aplido na.
4: Wala mo isaktong datos ana nga gisubmit, wa ra gyapoy klaro. Oh. Mao na ba? Mao na ang basihan sa mga datos na diha ang PSA. Na diha ang ubang pang mga ahensya nga naglantaw sa mga kwarta unsay ahasay gidapatan based on order. Ingon ana ba ang pagkuan, pag-entry ninyo, mauni ana label tanan niya. Sudad sa Pagadian kay Brett man atong mayor, so napabilin ta nga Reche City.
3: Brett ko na sila.
4: Infrastructure, pag-budget sa kwarta, award ang sudad sa Pagadian. Ang himo sa probinsya, away pagkialam ka, papel lagi. Ahinong dan, digid ta kairog. Digid kairog ang sambang dinosaur sa poorest province. Mauna klarong pag-istorya.
3: Brett na sila, Dodge, para sila ang kaugalingong interest. Dili sa pangkatauhan. Tungod lagi kay dili manggudlalim kung ikaw ang usa ka leader. Gikinahanglan gid ang usa ka leader nga kalimtan niya iyang kaugalingon. Kung dili ang iyang kaugalingon, iyan ang giula ngadto sa katauhan. Kalisod kaayo sa usa ka politiko nga ang giunauna ang personal nga kaayuhan lamang. So kung intra gani kag politika, wala oni mo ang imong personal interest kung dili ang tibuok katauhan na ang imong huna-hunaon ug dili ang imong kaugalingon, kaysa imong kaugalingon ang katauhan na mao imong huna-hunaan nimo. Dili biya lalim ang mamulitika, dili lalim ang mamahimong kanang mayor, governor, inana. So, dili lang unta ta, magpatuga-tuga na lang siguro, tungod kay magamhanan ta, kay naatay mga kwarta, ipamalit og buto, nindo itong mamalit mong buto, dahil yun, utokan sab mo, nga diin ang inyohag yun nga diskarte para pangkatauhan. Pero, nindot lagi yung mamalit og buto. Pero kanang maanad ang katauhan, maanad og pamalit, dili na mubutar og dili makadawat. Maupo na siya yung mga sala sa mga politiko nga diin na padakuay ba 5, 7, maabot 10, 15. Sunod siguro doon, no, 20, 30 na siguro kay.
4: Grabe na gina.
3: Sa usa ka.
4: O, ano yung project mahimo?
3: Oy, usa ka kuan, sa usa ka tao, 20, 30, fights na kaya na. Ako, mudawat yuko. Kay yes. Ako nagpalit og bugas.
4: Mga igala, unsa yung rason para unsa yung rason sa syudad sa Pagadian? Nganong nahimo sa Pagadian nga richest component city na gamay ang poverty incident? Tungod kay pang-invite og mga investors, ang mga katawhan, adunay mga trabaho. Kay mangita ang maginag mga trabaho, usa na siya ang barometro sa pagpangalagad na to sa gobyerno, sa probinsya man, o munisipyo, o sa syudad sa Pagadian. Mauna ang Pagadian City na kalingkawas ta sa kanang poverty incidents. Kay adunay na may mga trabaho tung nang gitambay, o ba namang langyaw na lang sa lagyong lugar, kay dito mo narabaho, niya o ba na ini, wala na nang langyaw, tungod kay Nay Robinson, nang invite og mga private investors, mintukod ang Robinson, nakatrabaho ang 1,000 ka mga Pagadianon. So, lakit usa na ang basihan. Lakit
3: sa Sambuanga del Sur.
4: Nakatrabaho pa doon. Ang Sambuanga del Sur. Pero maulagi na sa kadako sa pag sa Sambuanga del Sur, dili kaya nga matapakan sa, dili kaya nga matabunan sa Pagadian City ang kapoblasyon sa Sambuanga del Sur sa kadaghan niya, mga lungsod, pipila ka mga katawhan. Dapat unta ang aksyonan ni, aksyonan